0: liwanag sa umano'y papel nito sa nasabing insidente. Nauna ng tinanggi ni Padilla ang paratang at giniit na nakisabay lamang sa kanyang sasakyan, si De La Rosa. Ayon sa senador, wala siyang kinalaman sa pagtatago o pag-iwas si De La Rosa sa mga otoridad. Samantala, patuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa reklamong obstruction of justice at sa posibleng papel ng iba pang individual sa pag-alis si De La Rosa mula sa Senado. Do you buy that excuse? Eh, hindi ko naman tinulungan eh. Nakisabay lang naman sa sasakyan. Akala ko action star itong si Senator Robin. Eh, pagka-comedy din pala. Umabot sa 98.6 million pesos ang net worth ni Vice President Sara Duterte noong 2025. Batay sa mga silent record na inilahad ng isang opisyal ng Office of the Ombudsman sa impeachment trial sa Senado, nagpatotoo si Office of the Ombudsman Records Division OIC Attorney Karen Batu tungkol sa mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL ni Duterte. Batay sa mga record na inilahad sa pagdinig, nasa 7.2 million pesos ang net worth ni Duterte noong 2007 bago ito umabot sa 98.6 million pesos noong 2025. Binigyan din naman ng private prosecutor na si James Brian Ali ang kapansin-pansing pagtas ng net worth ni Duterte sa loob ng isang taon habang siya ay vice-alcalde ng Davao City noong 2008. Umapela naman ang defense counsel na si Justin Gular sa pahayag ng prosecutor. Kaya ay pinag-utos si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na alisin sa record ang nasabing pahayag. Patuloy namang inihahain ng prosecution panel ang mga SAL and record bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya sa impeachment trial habang tuloy ang pagdinig ng Senado sa mga paratang laban sa vice-presidente. Ikinadismaya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga naitalang pagpatay at karahasan sa kabila ng matagumpay at makasaysayang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ipinaabot ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang pagkadismaya ng Pangulo matapos apat na tao ang nasawi at 19 ang nasugatan sa magkakahiwalay na insidente ng karahasan, kabilang ang pamamaril sa Cotabato City bago ang araw ng halalan. Ayon kay Castro, bagamat itinuturing ng COMELEC at PNP na generally orderly ang halalan dahil sa mataas sa voter turnout, hindi pa rin katanggap-tanggap sa Pangulong pagkawala ng buhay ng kahit isang mamamayan. Patuloy namang binabantayan ng otoridad ang seguridad sa rehiyon habang tinatapos ang proseso ng canvassing. Oras, 8:06 ng umaga. Yan ang ating mga tampok na balita ngayong araw ho ng Wednesday. Maganda umaga kay Adele Dimatulak. Shoutout daw sa mga kamista. Ingat daw kayo sa work ninyo. Kamayan dakasanan niyang minsan. Bakit di mo naman ginawa? Kaso atin... Ay! Talaga ba? Nakakaya naman. We were dealing with some... Maraming salamat. Next time na lang ha. Ganun talaga. Yung mga ganun pagkakataon talaga na... Kailangan ako yung humarap. Sayang naman. Hello kay MJ Chon. Ang tawag sa mga yan, kung traktor na yan, lamaran, alalang bus-bus butol. Mas masahol pa sila sa mga buwaya na makakapalang balat. Karma, hinasana sila ng mabilis, sabi ni MJ Chon. Oh, sige. Commercial break na muna tayo at magbabalik bago pa tayo mag-si-high blood nandito. Magbabalik on the morning roundup dito lang sa GV na rin 9.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan. It's 8:07 in the morning. Time check brought to you by Sonics Advance.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon C+ ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
7: This is Jello.
8: Hero.
9: JL.
8: Nate.
9: Mickey of BGYO.
10: And you're currently listening to GV99.1.
11: Your good vibes.
7: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Your good vibes.
15: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
20: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.

0: more.
1: 858. You want more? No more. You have no mic. And uy, bigyan nyo nga ng mic to. Awa naman. Awa naman. Dito ka na? Dito ka na nga?
2: Sabi daw dun sa more.
1: Bakit? Liga dito. Ka nagpupupunta. Tao na to eh. Tao keka? Oh, maganda umaga naman sa'yo. May baong ka ba today?
2: Good morning! Wala pa naman. Mamaya malalaman lang.
1: Okay. Dahil dyan.
2: Dahil dyan. Susunod na programa. And then, we are taking... Ito, meron akong bagong approach sa Brunch Takes, no? Instead of asking one question, bakit hindi natin himayin yung mga bawat issue? Kasi I think...
1: Dati in, one question ngayon, multiple question.
2: Oo, multiple choice naman siya. Kasi alam ko, feeling ko yun yung essence ng...
1: Yung madlib ka lang siya, ilalagay yung commercial.
2: Feeling ko yun yung essence ng journalism, yung hindi ka lang tumitingin sa isang side. You are looking things at a bigger picture, no? And understanding things kung bakit sila nangyayari.
1: Oh, sige, speaking of sides, anong masasabi mo sa US tour ni...
2: French fries.
1: Sa US tour ni ano, ni Ed Sheeran.
2: Ano?
1: Have you heard about what happened to the US tour? Okay, sa US tour ni Ed Sheeran... Na isa sa mga supporting acts niya is Macklemore, di ba Macklemore?
2: Yes, Macklemore. Yeah.
1: Ay, gusto ko Macklemore.
2: Ayun, different
1: baka ibang artist yan.
2: Baka.
1: Si Macklemore. So, si Macklemore, isa sa mga supporting acts niya. There were two instances, dalawang performances that he was very vocal about his support to Free Palestine.
2: Who?
1: Si Macklemore.
2: Alright.
1: Okay. Ngayon, Ed Sheeran is a bit more conservative on how he expresses his political views.
2: Oh, okay.
1: Kasi yung sinasabi niya, syempre yung mga iba doon na nandoon sa mga concert, yung mga bata, pumunta sila doon not for politics but to enjoy the music and to enjoy the messages of his songs. Ngayon, dahil sa performance si Macklemore, may mga ilang mga venues na nagbanta na pagka hindi nyo tinanggal sa lineup si Macklemore, ay hindi namin itutuloy yung iyong tour. Or at least kakancel yung mga tour dun sa mga venues na yon. And now, the producers of the tour decided to remove Macklemore from the tour. Ngayon, naglabas ng pahayag etong si Macklemore. Sabi niya, okay lang yan, importante, no? 90,000, I perform in 90,000 people at narinig nila yung saloobin ko tungkol sa Free Palestine, yung stance niya about what's happening and the genocide that is happening right now, no? So ngayon, naglabas din ng pahayag etong si Ed Sheeran. Yun nga yung paliwanag niya. He is not apolitical, hindi lang siya nagiging expressive sa kanyang pananaw. At iniisip niya, kumbaga, iniisip niya yung mga tao na nakadepende dun sa concert, yung kabuhayan ng mga tao na nakadepende sa concert, na kung ganun-ganun lang biglaan na i-cancel or whatsoever. Pero yung desisyon daw para tanggalin si Macklemore dun sa kanyang tour, it's not his decision. Kasi he was trying to bridge, to build a bridge.
2: Yeah, there are investors, di ba?
1: Yes. So, yung mga investors, yun nga, yung mga...
2: stakeholders.
1: Yung mga promoters ang nagdesisyon na tanggalin siya. Now, even the other supporting acts pulled out.
2: Why? To support Macklemore?
1: Hindi lang yun. Kasi yung message na no one should be silenced because of their political stance.
2: I agree.
1: Yun ang punto nila. So,
2: I'm not saying that I agree with Macklemore or disagree with him. Pero ganun yung mga artisan eh. Just like you and me, we use our platform to share what's our truth, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Yung paniniwala natin, I'm not saying he's wrong, I'm not saying he's right. I'm saying that nakikita ko kung ano yung, kung bakit nangyari yun. Kasi lahat tayo meron tayong iba't ibang stories eh. Lahat tayo meron tayong iba't ibang... truth sa sarili natin. And gusto nating i-share yun sa platform na meron tayo.
1: Mm-hmm.
2: Just like us journalists dito sa radyo, sinusubukan nating sabihin yung truth natin sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Diba? And
1: Pero, I mean, for us kasi bilang mga journalist or bilang mga broadcast journalist, hindi rin, ako personally ha, hindi pwede rin masyado kong iboka sa publiko na nakikinig sa akin ang aking mga personal na ideolohiya or mga personal na pinaniniwalaan. Mm-hmm. Pwedeng pahapyaw-hapyaw kong sasabihin. Mm-hmm. Pero hindi ko pwedeng palagian na lang yun na isiksik ko kasi as much as possible, we need to stay sa gitna. Kasi trabaho natin yun eh. Mm-hmm. Diba? Unless if we really resolved about the situation at masidhi ang ating damdamin kagaya ng pagbatikos natin sa korupsyon. Mm-hmm. Na maraming tao ang apektado at lahat tayo apektado sa korupsyon. 'Di ba? Sa mga nagtatago sa batas na dapat napapanagot pero kung ano-anong dinadahilan. Alam mo, binabatikos natin 'yon, 'di ba?
2: On that note, KJ Boy, napakaganda ng sinabi mo. Iniisip ko lang kung rephrase niya kaya 'yon instead of saying free Palestine, let's stop the war. 'Di ba? Let's stop the violence. I think mas madaling tanggapin ng mga tao 'yon.
1: Sinabi naman think? Niya 'yon dun sa unang post niya. Hindi siya sang-ayon sa nangyayaring kaguluhan at sa mga namamatay because of the war. Pero syempre, para sa mga tao, he's still, alam tawag doon, parang he's may not bias. Picking sides.
2: Meron siyang side. Kasi he said,
1: if you choose not to choose a side, it's like choosing a side. Parang ganun ang dating ng mga tao sa kanya. Oh. Diba? So this is a very polarizing issue.
2: Tama. Diba? Tama. Oh.
1: So ako naman, at the end of the day, we need to compartmentalize things. Mm-hmm. In other words, hindi pwede, kagaya sa politika sa Pilipinas, kapag may kaibigan kang sinusuportahan ng isang kandidatong hindi mo sinusuportahan.
2: Tutukan na kayo.
1: Para sa akin lang ha, hindi dapat maging dahilan yun para mag-away kayo at para mag-friendship over kayo.
2: Agree.
1: Diba?
2: Agree.
1: Pero para sa ibang tao, hindi yun ang kanilang pinaniniwalaan.
2: May magkakamag-anak pa, KJ Boy.
1: Yes. Ang gusto nila, dapat kung anong pinaniniwalaan ko politically, pag hindi kita ma-convince at hindi ka nakikinig sa akin, wala kang karapatang maging kaibigan ko. Kasi damay-damay daw ang lahat. Everything daw nga is political. Mm. Diba? Ganun ang kanilang pananaw.
2: I agree.
1: So, ako naman, rinirespeto ko ang iba't ibang perspektibo.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Pero hindi pwedeng sa lahat ng panahon pinag-uusapan natin ang politika.
2: Mm-hmm.
1: Because you're not gonna be able to function well if you're just gonna stick into one thing.
2: And people came there to be entertained. Not to talk about politics. Come on.
1: Yes. Hindi lahat sila. Ganun ang kanilang... I mean, if we're talking about using your platform, there is social media and you got a lot of followers. Do it there.
2: Yeah.
1: Diba? Pero dun sa isang concert, na pumunta nga yung mga... Hindi naman lahat ng taong pumunta sa concert mo ay sang-ayon sa iyong paniniwala.
2: Mm-hmm.
1: It's like someone preaching the Bible inside an aircraft.
2: Yeah.
1: Yun ang ibig kong sabihin.
2: O kaya sa bar.
1: Diba?
2: Pumunta ka sa party house to talk about, kung mag-iisip ka, alam mo ba yan, ilagay mo na lang sa tamang lugar siguro. There's a place and time for everything.
1: Pero yun ang sinasabi din ng iba, kasalanan mo rin, Ed Sheeran. Alam mo namang very vocal yung kaibigan mo about those kinds of things na ayaw mong pag-usapan. Ba't mo sinahal sa tour?
2: Wow, so, sinasabi naman,
1: siyempre,
2: kasalanan niya.
1: Bilang kaibigan niya ng matagal na panahon, gusto niyang bigyan ng break naman ng kaibigan niya. Hmm. Kaya naman niya sinahal sa tour.
2: Hmm.
1: Diba? So, medyo mahirap ang... it's so hard to be put in the place of Ed Sheeran. Kasi, alimbawa, no, hindi naman lahat ng ginagawa mo privately ay dapat mong i-public eh. So, pwedeng hindi public si Ed Sheeran about the Free Palestine Movement and whatnot. Pero hindi naman ibig sabihin wala siyang ginagawa in his personal capacity to help people out.
2: Babalik tayo dun sa tinanong mo sa akin dati. Okay lang ba maging apolitical? If you have views and opinions about politics, okay lang din bang manahimik? So,
1: it's not okay.
2: Parang
1: it's not okay to be apolitical. Kailangan may political stance ka. But what's not okay is for you to force your ideologies and your thinking to other people. Kung pinaliwanag mo na, hindi nila maintindihan, hindi nila magets, respect it. Respetuhin mo, kundi magkakagulo tayo.
2: Tama.
1: Diba? Respetuhin mo, matuto ka rumespeto. Ganon din naman, dapat alam din nila paano ka respetuhin. Pero hindi yung pipilitin mo sila na maniwala ka.
2: Correct. Who are you to say sila na, sa'yo? Who are you to say na kami ang tama at ikaw ang mali? Kasi they can say the same thing to you. Diba? Na kami ang tama at ikaw ang mali. Now, siguro,
1: lalo na kung yun ang perspektibo mo, ano? Mm-hmm. Halimbawa, hindi porket hindi nanalo yung kandidato mo at sabi mo sa akin na yan kasi hindi nyo siya binoto . 'Di ba? Hindi nyo kasi siya binoto . How are you sure na pag pumasok yung binoto mo, talagang 100% tama ang gagawin niya?
2: Mm-hmm.
1: Where in fact tao din naman 'yan. Mm-hmm. 'Di ba? So, kaya sinasabi ko, lagi ang pinipili dapat natin ay bansa, hindi personalidad.
2: Hindi kulay.
1: Hindi kulay. Mm. Diba? It's always gotta be the country. Correct? Hindi dahil so anong kulay nila o kung sino man sila nung tumakbo sila. Kasi hindi, dapat madala na tayo sa ganun. May mga tao talaga na magagaling magsalita pag during the campaign, ang galing-galing ng pinagwawagwagan nila. Tapos pagdating ng actual, hindi mo na sila maramdaman. Mm. Diba? Mm. So,
2: sa programa na!
1: So, hindi ko pa natatapos yung commercial .
2: So, pung minuto tayo nagkukwentuhan. Hindi, sige, pindutin mo muna yan. Pero ako niniwala ako din kay J Boy, no, na okay lang bang maging apolitical? Siguro, sa dami ng iniisip ng mga ibang tao sa...
1: Ba nag-topic ka bigla?
2: No, I mean, not just the politics, no? Yung kakainin araw-araw, pambayad ng renta,
1: yes.
2: Kuryente, 'di ba? Sometimes there are more pressing issues na that needed your immediate attention. So medyo nawawala ka dun sa politika . Pero okay lang sa akin na hindi ka magsalita, 'di ba? Okay lang na hindi ka makialam, ang importante may alam ka. Alam mo 'yung nangyayari.
1: Correct. At saka kung gusto mong i-share ang nalalaman mo, i-share mo nalalaman mo, pero uulitin ko ha. Huwag mong pipilitin 'yung ibang maniwala sa iyo. Because if your truth is good enough, automatic na yun .
2: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Hindi mo na kailangan pang i-push or whatsoever. It's like in selling, sa pagbebenta. Pag hard sell ka, kamote ka. Ibig sabihin, mas hindi ka makakapagbenta pag sobrang kulit mo. Mm-hmm. 'Di ba? Alam mo yung pagpasok mo sa department store, may bubuntot na agad sa iyo. Anong nararamdaman mo?
2: So pag hindi kayo magkapareho ng opinion, KJ Boy,
1: respetuhin niyo isa't isa.
2: Akala ko magano, name calling kayo. Hindi pala ganun. Oh, hindi pala.
1: Kung gusto mo talaga, ayaw, yun naman, gusto mo ng gulo. O kaya, talagang yung tipong, if it's very personal sa'yo, di ba?
2: Oo, may mga ganyan.
1: Kung personal talaga sa'yo, di
2: wala sobrang pagmamahal sa bayan, talagang.
1: Ang mukha nito, kahit ganito yung sinasabi namin, ayaw nyo makinig, walang problema, we respect you. Di ba? We respect you. Kung gusto nyo talagang mamilit, walang problema. Gusto yan. Ito pa isa ha.
2: Hmm.
1: Choose your battles. Yun lang.
2: Yan,
1: hindi ko na i-explain yun.
2: Oo, mag-explain.
1: Choose your battles. So, sige.
2: So, kung ang laban mo ay mas maraming damage sa'yo at sa mga taong nakapaligid sa'yo, then don't do it, diba? Kung mas marami ang cons, mas marami ang negative, bakit mo pa gagawin yan? Bakit mo pa ipabakay?
1: Hmm. At apakarami din kasing taong mga hypocrite. Marami mga hypocrite sa generasyon na to, diba? May mga bagay na very vocal ka, pero may mga bagay na nangyayari mismo dyan sa loob ng bahay mo, pero hindi mo nagagawa. Halimbawa, napaka-vocal mo about...
2: cleanliness, let's say cleanliness.
1: About cleanliness, pero sarili mo ba, hindi mo nagagawa. Di ba? Or pinaglalaban mo ang karapatan ng ibang tao, pero sarili mong pamamahay, hindi mo magawang ayusin.
2: Oo, o kaya pinaglalaban mo yung about corruption, pero yung bond papers sa opisina nyo, inuuwi mo.
1: Correct. Diba? Or nagko-call out ka ng mga bastos sa labas, pero ikaw ang bastos mo sa nanay mo, ang bastos mo sa mga magulang mo.
2: Tama.
1: Yun lang naman .
2: Mm-hmm.
1: Diba? In other words, wala pong perpekto sa mundo.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya ngayon ang importansya ng meron pa rin tayo dapat natitirang respeto anuman ang perspektibo ng ibang tao.
2: Tama!
1: Huwag ka lang aatakihin personal, huwag ka lang sasaktan. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Osya.
2: Okay.
1: Susunod na programa.
2: Brunch Takes!
1: Dahil dyan, this has been KG Boys saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor, the best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Isaiah chapter 41 verse 13. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Sa Tagalog, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Keng Kapampangan, akuing ginung kekang Diyos, pasik na nganda ka at kekakakong sabyan, e katatakot so panda ka. Mga ka-vibes, kita-kits tayo tomorrow dito lang sa Ragisang The Morning Roundup on GV99.1. Ako po si KG Boy. Bye guys! God bless! Love you!
0: Anak, gising na! Anak! Rise and shine, mga ka-vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Hone your child's strength and discipline at the Angeles City Taekwondo School in Angeles and Magana. With years of experience and affiliated with the Philippine Taekwondo Association, we train kids and teens to be champions in life. Follow Angeles City Taekwondo School, Marquee Mall on Facebook for details.
6: I have headache, I have body pain,
7: pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
12: Ako ni Agyong Gawan ita.
11: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
13: Mas bilis banat kesa kang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni doktor ko. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

Let's go, vibes. Good morning. 9:15 in the morning, 10 minutes before the hour of 10. Ngayong araw po ang ika-16 ng September, 16th day of September year 2026. At welcome po sa programa kong Brunch Day. Sa lahat po na nag-send ng kanilang mensahe, maraming salamat po sa ating mga texters, sa ating SMS line. Thank you very much for sending in your message. I knew that I would not. Morning to Miss Pines, requesting Risk It All ni Bruno Mars. Anong balita sa ticket, Miss Pines? Oh, I feel nice. The sugar and spice. Nakahanap na ba? O hindi pa? Ay, isa ka rin sa maraming karamihan ng mga fan ni Bruno Mars na nagre-reklamong bakit ang bilis maubos ng ticket. Sold out na agad at inubos ng mga scalper. 7969, good morning DJ. Sabi ni Gretchen, papre-play naman po ako ng Closer ni Anio. Okay. Bagay na bagay sa ating top music.

Oy, kakatapos lang ng tapos ng parliamentary election dun sa BARM, no? Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Wala na po, ubos na talaga, sabi ni Mami Pines. May alam ka bang mabibilhan? Wala rin, Mami Pines, eh. Mga scalper, oo. Siguro sa labas ng Philippine Arena meron yan nagbebenta. So, chamba yun, eh. Oo, baka binabawal din sila dun, eh. I feel nice. They Don't Care About Us by MJ. Ayan ang request niya 9609. I got

Oh, medyo slow din lang yung ating internet connection ka-vibes. But keep those message coming, ano. Oh, para sa inyo na naririnig yung salitang barm sa news, pero hindi naman alam ko ano ibig sabihin nito. Oh, huwag kang mag-alala ka-vibes dahil hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga kababayan, matagal nang naririnig yung ARMM. Kung millennials ka katulad ko, ha, at ikaw ay nag-hekasi, malamang ang inabutan mong term is yung ARMM, o Autonomous Region of Muslim Mindanao. Mahabang proseso na rin kasi itong pinagdaanan ng pagiging autonomous, no? O pagkakaroon ng sariling autonomy ng mga tiga Mindanao dun sa lugar nila, no? So let's break it down, no? Break it down. Yung madaling sundan na 3-part. Number 1, ano nga ba ang BARM? BARM means Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Is itong autonomous region, meaning, bakit, anong ibig sabihin ng autonomous region, Benjamin? Meaning, may mas malaking authority ang regional government nila sa ilang areas kumpara sa ordinaryong rehiyon. Kumbaga, dito sa Pampanga, governor ang nagpapatakbo, like other provinces doon sa kanila, iba din ang pagpapatakbo. Number 2, bakit may sarili silang parliament? Ang Pilipinas may parliament din, no? President and Congress, di ba? Ang BARM naman ay meron silang Chief Minister and Parliament, no? Dito nagiging mas interesting, hindi governor ang pangunahing leader ng BARM government. May parliament sila at parliament ang pumipili ng Chief Minister na magpatatayong head o pinakaulo ng BARM noon. Not exactly the same system katulad ng presidente to Congress, Chief Minister to Parliament. But mas madali siyang maintindihan kung ganun yung gagamitin natin comparisonin. Next is, bakit nga ba historic ang naging election ngayon? Ito yung pinakamalupit na strongest point. Ito yung pinaka dapat bigyan natin ng highlight. Dahil for decades, puro armed conflict lang ang nangyayari dyan sa Mindanao at napakahaba ng peace process between the Philippine government and the Moro groups. Specifically, the MILF, Moro International Liberation Front. BARM was created as part of that peace process. Mahaba pinagdaanan yan, ha. Before pang 2014, pinaglalaban na yan ng iba't ibang armed groups dyan. Pero noong 2014, nagsimulan yung peace agreement, no, na sinundan ng 2018 sa panahon ni President Rodrigo Duterte, if I'm not mistaken, Bangsamoro Organic Law, na yung dating ARMM ginawang BARM, no? At ngayon, for the first time, ang mga botante na ang pumupili na magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament at hindi na ang gobyerno, di ba? Parang transition period yan, kasi dati government, ang parang nag-upo ng magta-transition para i-govern nila yung sarili nila. So ang story, mahabang conflict, mahabang peace negotiation, nagkaroon sila ng autonomy, naglagay ang gobyerno ng transition government, and for the very first time, nagkaroon ng election para ang mga tao dyan sa lugar na yan, sa BARM, yung mga residente ng BARM, nasasakupan nito, sila na ang pipili ng mamumuno sa kanila. So, democracy pa rin, ka-vibes. Ngayon, para sa inyo, ka-vibes, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat mapatunayan ng first elected BARM government? Is it peace? Is it development? Or good governance? May sariling kultura din yan, ang BARM, and the island or the Mindanao is very culture rich, no? Pag nakikita natin sa mga vlogs ng travel vlogs, so, ibang pagkain, ibang kultura, napakaganda rin ng lugar nila, no? Kung meron lang akong choice, gusto kong pumunta dyan. Mahal ng flight, oh. So, mag-roro ka, pwede. O, ka-vibes, ngayong meron ng, natapos na ang election, anong dapat bang
Ano ba ang dapat mapatunayan ng mga unang mauupo sa posisyon dyan sa bar? Peace, no? Kapayapaan? Sa election pa lang, putukan na eh. Development o good governance? 9:58 po ang oras sa buong Pilipinas. Gavives, magbabalik po si DJ Benjamin after this short break only here on your number one Gavives station. Kami po ang GV 99.1, your Gavives.

Shoutouts din sa lahat ng mga nag-send na mensahe sa ating Facebook page. Morning, ang ganda ng tandem nyo ni DJ KG Boy. Pag may pinag-uusapan kayo, kahit saglit lang, nakikita na pinag-uusapan, walang ligoy. Okay, so maraming salamat, Aida Karanoo. Kayong dalawa, DJ Benjamin at DJ KG Boy, isang beses lang isang linggo. Hayain natin si KG Boy. Alam mo, ganito gawin yung mga ka-vibes, ha? Bukas ng umaga, text nyo si KG Boy sa morning roundup. Sabihin nyo, payag na siya sa podcast with DJ Benjamin every Friday. 1 hour lang naman. Very busy kasi yan si KG Boy eh. Yun naman yung mga artista, ang hirap-hirap i-book. Shoutouts to my brother, Lapira, John Dan, parang JD. Good morning, DJ Benjamin. Long time no listen. Na-miss ka ng shop namin. Shoutout daw po ang F4. Happy, happy listening sa inyo, mga ka-vibes. So, maraming salamat sa pakikinig ng GV99.1 habang kayo ay nagtatrabaho. Anong trabaho dyan, Lapira JD? At saka anong mga pangalan ng mga katrabaho mo? Shoutout natin sila isa-isa. Pangalan at saka definition. Ben Carlos, sending us a message via Facebook as well. Hello sa kaibigan kong matino, mabait, ngunit subalit siya ay lasing sa isang baso. Hi kay BL daw, sabi ni Ben. Isang basong ano, kung isang basong gin yan, talagang straight mo, tatamaan ka dyan. Isang basong laso ng daga, no? Mahirap, mahirap din yan. No? Shoutout to MCKL sending us a message via Facebook page as well. Meron din kayong kaibigan ganun. Si Ben meron siya. No? Meron din akong kaibigan ganyan eh. Maboka. Oh. Maboka, mahilig magaya ng inuman. Pero ano naman siya, hindi siya ano, isang baso tulog. Oh. Yun naman masa. Oh. Masandal tulog. Oh. Good governance, DJ Benjamin, sa kasusunod ay peace, etc. Tama ka, maganda sa Mindanao na nakikita natin yung mga vlog ni ng iba't iba, ni Chef RV. Ako, personally, pinapanood ko si Erwan sa feature. At pinapanood ko yung mga vlogs niya. At saka si Chewy. Pumupunta sila dyan sa barm, tapos nagfo-food trip sila. And they dig, you know, it's a way for us common Filipinos in Luzon and Visayas who never been to Mindanao to be aware of what's happening there. Kung ano yung kultura nila, ano yung ginagawa nila, ano yung mga magandang tanawin, di ba? Pero para sa akin, ka-vibe, sana mauna yung peace. Oh. Kasi, ito na eh, naibigay na yung autonomy eh. Though meron pa rin, meron mga ka-vibes tayong pinaglalaban pa rin yung mga gusto nila. Pero sana mauna yung peace. Ang problema bang isa is yung elections, palagi na lang may karahasan pag election dyan sa barm eh. Paano masasabing gusto mong maglingkod sa bayan kung, ay nako. Ikaw ka-vibes, kung meron kang isang gustong puntahang lugar dito sa Pilipinas, yung hindi mo pa napupuntahan, ha? Huwag mong sasabing, uwi ako ng probinsya. Hindi ka papayagan ng boss mo. Anyway, meron kang isang lugar na gustong bisitahin sa Pilipinas, saan at baakit? May kwentuhan tayo ka-vibes, ha? Text mo ako sa 0908-516-4466 or sa ating Facebook page. Search nyo lang ang GV991. Martin Romualdez enters not guilty plea in plunder case. Talagang magna-not guilty plea yan. Kipaglaban yan. He will exhaust all his legal remedy. Tsaka, tapos ang drama pag nag-plead guilty siya. Ano naman gusto nila ng drama, di ba? Pahabain natin yung story, sabi na. Pang season 75 na sa Senate Flix. Enter not. Para sa akin, hindi na nakagulat yan, MCK. I'm expecting it. For the House Speaker, Martin Romualdez, enter a not guilty plea. Ayun lang. Again, I'm trying to be fair. Assume innocence until proven guilty.
Pero pag ganyang kalaki kasi ang pera mo, tama MC Kale, pag ganyang kalaki yung pera mo, may kakayahan kang makumuha ng abogado, mas makakapangyari ang abogado. You know O.J. Simpson? Kilala niyo siya. Ayun daw, dun sa trabaho nila, Lapira John Dan, gumagawa daw sila ng damit. Oh. Shout out kay Kuya Alfie Mac, Mac, Ernie, Dodong, nandi pa pumapasok, Koy Dodong! At sa mother ko, si Nenita, pa-request po ako ng Low by Flo Rida. Alam mo, throwback music na rin yan eh. Pero dahil ikaw ang nag-request, sige, lock and loaded dyan. Oo, magaling din yun. Magaling, oh, kay pera natin yung ginagamit eh, di ba? Pera yung ginagamit eh. Again, kabibs, kung meron kang lugar na gustong lugar dito sa Pilipinas na gustong puntahan, saan at bakit? Unahan ko na kayo ha. I always wanted to go to Coron, Palawan. Been to El Nido once. Stayed there for 5 days. But I want to see the rock formations in Coron. Gusto ko rin balikan yung Baguio pala. Paka-chill ng lugar doon. Ikaw, MC Kale, kung meron kang isang lugar dito sa Pilipinas na gustong puntahan, saan at bakit? Huwag mo sasabing uuwi ng probinsya, ha? 10:23 ang oras na sa buong Pilipinas, kabayas. Balik tugtugan tayo. Here's JB sa kanyang awiting Sorry, playing her GV 99.1, your Gavayas.

Eskwela, mga kapiling ka, playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1. Di ka pa tapos? Yael, di pa tapos? Sa umaga. 10:47 time all over the Philippines, Kavibes. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po'y nakatutok sa programa kong Brunch Takes. Sa lahat po na nag-send na kanina ng mga mensahe, maraming salamat. Sabi ni MC Kale, yung Secret Lagoon, Big Lagoon, saka food, sarap seafood kasi nakuha namin yung boat serve nila sila sa food. Sa ano to? Sa El Nido to, kapatid, no? MC Kale. But alam mo ba, ang Palawan, napakalaking isla kasi niyan. I think, if I'm not mistaken, oh, correct me if I'm wrong, but I think the Palawan is the biggest province here in the Philippines. So, by landmass maybe, or longest. Oh, yeah. Andiyan ang Puerto Princesa, andiyan yung Coron, di ba? Ang daming lugar dyan na magaganda sa Palawan. This November, I'm aiming to go to Puerto Princesa naman. Pero gusto ko talaga pumunta ng Coron, no?

0: Bian Carlo, sending us a message via Facebook. Hindi lang sanay uminom, tinutukso lang mga kaibigan ko. Loko-loko dyan sa mga may Malabanas Clarkview. Shoutout sa inyo lahat, ha. Si paring niya, Anyi, tiga Malabanas din yan. Burgos Street, to. Para sa akin, peace, kasi alam natin super gulo sa Mindanao. Well, compared to the previous decades, diba? Mas okay na. May mga kanya-kanyang dalabaril yan, pati kabataan may mga dala-dalabaril. Ikaw ka, Vibes, kung papapiliin kang, kung meron kang gustong puntahang probinsya, lugar dito sa Pilipinas, saan at bakit to? Minsan, hindi tayo sigurado sa mga bagay-bagay, pero minsan sumagid din ba sa isip nyo na parang, sige na, ipusta ko na lang lahat. All or nothing, all in na natin. Oh. Hindi ako sigurado sa magiging outcome, pero go lang. Oh. Naranasan mo na ba yun, ka-vibes? Kung naranasan mo, siguro makaka-relate sa susunod na awitin natin. Up next, we have Dilaw sa kanilang awiting All In sa kanilang bagong release na album. Playing here on your number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1,
1: Your Good Vibes. Your Good Vibes. GV99.1.

dahil sa traffic. Irita ka na ba sa gobyerno natin? Oh, oh, kalma lang kapatid. Oh, oh, kalma lang kapatid. Sa

0: Flo G, Praning, playing here on your number one Good Vibes station, GV99.1, your Good Vibes. It's 16 minutes past the hour of 11. Good Vibes, ano ba yung mga lugar dito sa Pilipinas na gusto mong puntahan na hindi mo pa napupuntahan? O sana wag mo nang sabihin pa uwi ng probinsya, ha? Doon ka nagaling eh. Good morning, DJ Benjamin. Kayo po ba saan po ang probinsya nyo? Oh, tiga Florida Blanca ang parents mo. Ang aking tatay, born and raised. Hindi pala. Pinangalak pala sa Patikol Sulu ang aking airpat. Oh. Pero Kapampangan siya, no? Nasa sa Florida Blanca. Pag umuwi kami ng probinsya, we'll talk about province. It's the province of Pampanga. Kung pinag-uusapan natin is mas rural. Diyan kami sa Florida Blanca, diyan sa may resettlement sa likod ng base. Shoutout sa Tungkol family, Muli family, Ramos family na andyan sa resettlement diyan sa likod. Happy, happy listening to all! Gail Santos sending us a message via Facebook. Number one, Palawan. Sabi ni Gail, bakit maganda ang lugar? Totoo. Been there, ang ganda ng Palawan. Bohol, gusto ko rin, DJ. Bohol na parang Boracay. Maganda ang Bohol. Chocolate Hills, o gusto mo yung dagat-dagat. Holo, o. Bakit? Hindi pa ako nakarating doon. Curious lang, DJ Benjamin. Si Airpat ko, speaking, si Airpat ko pinanganak dyan sa Sulu. O, Sulu, o Patikol Sulu. Sa isang foxhole, o, kasi ang aking lolo ay sundalo. Philippine Constabulary, o, kaya doon siya pinanganak. Doon siya assigned at the time. AJ Marlax is sending us a message via Facebook as well. Lugar ng Tacloban, DJ, and Davao. Bakit? Bakit? Gusto ko makita ang gusto ko makita at malaman kung malaki ba baha sa Davao, kasi sabi maganda ang Davao. Oo, galing yung parents ko sa Davao last 2018 or 2019 if I'm not mistaken. Ang ganda raw sa Davao. At napakapayapa. Sa Tacloban, may kamag-anak kami talaga dyan. Gusto ko silang makilala, DJ Benjamin. Oh. Mother side, father side, AJ. Gusto ko rin makapunta sa mga remote areas, no? Gusto ko makita yung estado ng mga pag-aaral, yung pag-aaral ng mga estudyante sa mga liblib na lugar. Isa rin yung bukod sa mahilig ako sa mag-camping, no? Isa rin yung sa mga gusto kong gawin, no? Kamustahin yung mga kabataan sa mga kabundukan, ganyan, yung mga mahirap puntahang lugar. At kung naaabot ba sila ng serbisyo ng gobyerno dyan. Eh, yun lang naman yung sa akin, Kavibes, ha. Ikaw, anong gusto mong puntahan sa Pilipinas na hindi mo pa napupuntahan, no? O gusto mong bisitahin ulit, no? Send mo na sa akin ang iyong mensahe, 0908-516-4466, o sa ating Facebook page, facebook.com/GV-991. Magbabalik tugtugan in a bit after this short break, only here at GV99.1. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
5: The end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with zinc 3 times a day. The end, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang, ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ko?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yun.
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
11: titikman ninyo ang batas ng isang api!
8: Nasa ibaba.
12: Oh, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
13: Now playing original Filipino music on GV99.1, Your Good Vibes.
2: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: It's 11:33 in the morning, Good Vibes. Kayo po ay nakikinig pa rin sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang... Ayan. Oo, take to. Kami po ang...
1: GV99.1.
0: Nabitin kasi. Sabi ni Kiel, Angeles po ako, DJ, pero gusto kong pumunta ng Mount Pinatubo. Hirap magpabook, saka price yung magpapasok, saka bawal mga foreigners, saka dami po keso katal-katal kung may isasama ka foreign. Pangalawa, Palawan, galing na ako dyan. Been to Pinatubo once. Oh, hindi pala, si kapatid ko pala yun, oh. Hindi ako nakasama, pero nakita ko yung mga litrato nila. Ganda, oh. Merong ano pa eh, merong Air Force Detachment dyan sa Pinatubo eh. 410th, if I'm not mistaken. SPAW, special SPAW ng Air Force. Alam ko, andyan sa Pinatubo. So, delikado, hindi ka makapagtampisaw kasi delikado yung tubig ka, vibes. Pero nainggit talaga ako nung pumunta yung mga kapatid ko. Hindi ako nakasama kasi may trabaho. Sobrang inggit ko. Boys dapat yun eh. Boys gala yun eh. So, tatlo kaming lalaking magkakapatid, kasama yung airpot ko, tsaka yung chuhin ko. Kami dapat talaga mag-hike, ha? So, for some reason, hindi ako nakasama. Hinahin din ako. Gusto pumunta dyan, Pinatubo. Ang ganda ng good suggestion, Kiel. Good suggestion, Pinatubo. Ikaw ka, Vibes, kung bibigyan ka ng pagkakataon mag-travel, saan mo gusto pumunta? Dito sa Pilipinas sana, ha? Baka may entry ka. Gusto ko na pumunta ng Mindanao at malaman yung kultura nila doon. Kasi napapalad kong mga vlogs about the food, the culture, the places. Napakaganda eh. Good morning, DJ Benjamin. Pwede pa help? O sige, ano ba? Basta huwag ka manghihiram ng 1-5, ha? Medyo kulang kasi araw ko ngayon. Hindi ko kasi naumpisahan programa mo. Late na ako sumampa sa auto para rumota. Baka pwede mag-request na lang ng makabawi man lang. Hayaan mo sila. Ni XB, Penny Droppers League. May pa rin Charles Mitron. Sige. Hintay-hintay mo lang, papatugtog ko yan. Tapos sound trip, road trip ka muna. F-16, no? Biyahe kayata ngayon, Charles. Saan tayo papunta? O, rota-rota lang. Kikita ng pera. Saan ang biyahe mo, Charles? Ba't kakalabas mo lang? Ingat sa biyahe, ha? Maganda ang lagay ng panahon ngayon. Ibig sabihin, mas magastos sa aircon. Magastos sa kuryente. Bohol! Yan si Jel Kunanan. Gusto niya raw makakita ng ano. Gusto niya makakita ng tarsier. Uy, alam mo ba, may issue yung mga tarsier dyan sa Bohol na ginagamit pang display. Ah. Nag-imprint daw sila sa tao. Kawawa naman. O mga nocturnal kasi yung mga yan eh. Oh. Smallest primate in the world na endemic sa Pilipinas. Tarsier. Balik tugtugan tayo with another OPM. Demi again with her track Homebody playing here at GV99.1 before we go on a break. Then, basa tayo ng mga message later on. So, kung nag-enjoy ka sa tugtugan, nag-enjoy ka sa kwentuhan, kapit-bisig lang sa inyong number one Give Up Station. Kami po ang GV99.1, your Give Up.
2: Yeah, Slime Demi.

That's the tea through the track. Princesa playing here on your number one Good Vibes Station GV 99.1. Late 90s ang explosion ng OPMs hindi dito sa Pilipinas. Ha? Iba't ibang banda galing sa U-Belt ang naglabas ng iba't ibang kanta. OPM music yan, ka-vibes. Andiyan ang The Teeth, ang Eraserhead, sila Eli Buendia, River Maya, sila Rico Blanco, Bamboo, andiyan din. Kamikaze, andiyan din. No? Yan ang total explosion ng OPM bands nung late 90s to early 2000. Then, biglang nagbago ng tunog yung OPM scene natin. No? Nagkaroon ng mas malalambing na kanta yan, parang si Isa Sigara pagdating ng panahon, Regine Velasquez, and iba-iba pa yan, sila Ogie Alcacid. Yan yung mga songs na sumunod naman. No? Sabi ni Jel Conanan, DJ, wala ba si DJ Nice? Wala pa nga ni, pero darating yun, ka-vibe, sabang-abangan mo lang. Medyo mahirap kasi ang travel time dito, tapos alam mo pa yung isang problema namin, ang hirap maghanap ng parking. Pero ako nag-enjoy ka sa tugtugan, saka sa kwentuhan, ka-vibes, kapit-bisig lang. Up next, we have DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Aww. Aww. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabi ni Parin Charles, Pampanga Bataan lang area ko ngayon, sir. Uy, ingat ka pa rin sa biyahe, ha? Pampanga Bataan, tapos saan ang garahin yan, Pampanga Bataan? Baka dito ka lang banda San Fernando. No? Gusto ko pong pumunta ng Siargao. Balita ko, type nila yung mga type na mga foreigner ang kulay kayong manggi natin, sabi ni Charles. Alam mo, para mabenta tayo sa mga European. No? Yung mga medyo gantong kulay. Mabenta yan sa European, kapatid. No? Ay, sinasabi ko sa iyo. Galing ako ng sa isla ng Palawan. Hindi ko lang kasama yung asawa ko. Never to nga, type nila yung mga ganyan, yung mga kayumanggi. Especially European, no? Sa Ginan, Samar, Eastern Samar, DJ, galing kami dyan noong 2013, nag-rescue kami sa Yolanda Typhoon. Curious ako, ano na kaya itsura ng bayan nila ngayon after devastation dati? Sana naka-recover na, no? Pero Tacloban, grabe, ang bilis ng ano. Mabilis tayo mag-bounce back actually. O, Jel, yung hinahanap mo, nag-send ng ano, message. Oh. Hindi daw siya makapasok ngayon. Pero okay lang, playlist ni DJ Nice magpa-play sa kanyang programa. Howdy.

Shout out to Barbara Dayang sending us a message via Facebook as well. Good morning, DJ Benjamin. Happy Wednesday. Wednesday pala ngayon. Oy, happy day off kaya cutie girl ng Pampanga. I-date mo naman ako. Ay, may laro pala tayo no, later on. May sports si DJ Benjamin. O, kanina may ka-vibes tayo nagtatanong kung nasa running era daw ba ako. Pag gento trentahin ka, parang wala kang choice eh. Kundi maging plantito lang. O kaya pickleball player. Tinry ko mag running dati at saka jogging. So, in-stop ko rin. Kasi after 30 minutes, yung simpleng jogging ko, marathon na eh. Daming nasa likod ko mahabol. Papa-autograph. Oh, nasa pickleball era ako ngayon, ka-vibes. Oh. 1, 2, 3, 4! Para sa mga tropa dyan, nagsabi ka lalaking tao nagpipickleball. Subukan mo, kapatid. Try mo lang. Oh. Napakagandang workout ng pickleball. Talagang tagaktakang pawis. Good morning, DJ Benjamin. Happy Wednesday. Oh. Shoutout pala sa mga co-workmates ni Barbara Dayang dyan sa Clark. At maraming salamat sa pakikinig ng GV99.1 habang kayo ay nagwo-work. Habang sinusubuan kumita ng pera sa lapida tong nakikinig ng GV99.1. Barbara Dayang, happy listening. Sana sinad mo yung pangalan ng mga workmates mo. Grabe yung aura ni Barbara Dayang sa profile picture.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: It's a belly

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niyag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panlulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inamanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Pila, pila,

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
3: Oo, oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: We are GV99.1.
1: ET Dada. Here at GV99.1, your good vibes. ET Dada. Here at GV99.1, your good vibes.
2: Anytime, anywhere. This is GV99.1, your K-Vibe. Hello, hello, hello! A rainy evening to each and everyone! Yes, maulan na gabi sa inyong lahat! Umuulan na naman, mga K-Vibes! Nakakaloka, minsan hindi natin alam o maintindihan ang panahon. Sa umaga, sa hapon, napakainit. Pero pag sapit ng gabi, maulan. Pati ba naman ang panahon ay bipolar, di ba? Hindi natin maintindihan ang mood swings talaga naman. Anyway, mga kabais, hello po sa inyo. Kamusta naman ang araw ninyo? Kamusta naman ang maulan na gabi? It's already 6:57 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. And yes, I'm here. Hindi tayo absent today, mga ka-vibes. Kahit na lumakas ang ulan, na talagang pinush natin para makapasok ngayong araw na to. And syempre, mga ka-vibes, my name is DJ Dada, ang inyong masyurop na DJ. The real me. The real masyurop. The real mapambitin. It's me, DJ Dada, sa programa Dada and the Wellness and Fitness.

barangay ka-vibes! Talaga man na, tatlong oras tayo magsasama-sama dito, pero ngayon parang dalawang oras na lang. Kasi 6:58 na eh, diba? Pero kahit ganun mga ka-vibes, itutuloy-tuloy pa rin natin ang ating programa. At syempre, samahan ninyo ko hanggang alas 9 ng gabi! O, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa mga ka-vibes! A GV shoutout! To all jeepney drivers over there! And also, GV shoutout sa lahat ng mga pasahero! Uy, maulan! Grabe ah, from San Fernando kanina, papunta dito sa Angeles or Balibago mga ka-vibes. Baha na kaagad! Wala pang isang oras na umuulan talaga, baha na yung daan! Grabe, ano nang nangyayari? What's happening in this world? So ayan, ingat-ingat mga ka-vibes ha. Mag-iingat kayo sa daan. And also, don't forget to bring your umbrella. Yes, mga vibes, bring your umbrella para iwas basa syempre, diba? Kasi sa panahon ngayon, mahal na ang magkasakit talaga. Oo, nakakaloka na yan. And also, GV shoutout sa lahat ng mga tricycle driver, pedicab driver, truck driver, bus driver. At yung mga naka-private vehicles, GV shoutout!

0: private companies.
1: Complete.
0: GV shout out sa lahat ng mga public and government agencies. Hello, GV shout out po sa inyo mga ka-vibes. And GV shout out din sa lahat ng mga guards dyan. Hello po sa inyo, mga nasa hospitals. Hello, GV shout
1: out.
0: At ito na nga mga ka-vibes. Kompletuhin na natin yan. Kung gusto nyo makipag-chikahan kay DJ Dada, kung gusto nyo makipagdadaan kay DJ Dada, maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

908-501-6-4466. And also, you can like us or you can subscribe us. You can follow us on our social media platforms. Facebook, TikTok, Instagram, X, Mach Vibes, and YouTube channel. Just simply search as GV991. At ito, kung nakaka-LL naman kayo. Kung nakakaluwag-luwag naman kayo, mga ka-vibes. Mapapakinggan din naman kami sa aming Signal TV, Channel 306. Ito ay kahit saan lupalo ng Pilipinas. Basta meron kayong Signal TV, Channel 306. Mapapakinggan ang GV99.1. Lastly, mga ka-vibes, ito ay pang buong mundo. Yes, all over the world! Meron kaming MixLR and Radio Garden, mga ka-vibes. Search nyo lamang GV99.1. Mapapakinggan na yan kahit saan lupalot pa kayo ng mundo. Ayan, kahit saang bansa yan, mga ka-vibes, mapapakinggan kami. Babalik tugtugan na mamaya sasabihin natin kung ano yung question and topic natin for tonight. Once again, my name is DJ Dada. Dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Keep it locked only here on GV99.1, your K-Vibes.

0: still tuning in only here on GV99.1, your Kev Vibes. 8:15 on the clock sa buong Pilipinas, mga Kev Vibes. Almost 1 hour din tayong nawala, di ba? Nakakaloka naman. Sorry na mga Mima Sor! 1 hour din tayong nawala, nakakaloka. Hindi ko napansin yung oras, napakabilis talaga ng oras, mga Kev Vibes. But anyway, sa lahat po ng mga nagbabiyahe dyan, kung saan man po kayo pupunta, ingat-ingat sa daan! And kung may gusto po kayong i-request na song or gusto po ninyong bumate, mga Vibes, you can text us or you can call us at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Later on, mga Vibes, around anong oras ba? Mga around 8:45? Charis! Around 8:35, mga Vibes, sa tayo po yung magla-live sa ating official Facebook page, GV991. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming official account, mga Vibes, sa GV991, na please do subscribe. Go na sa GV99.1 Facebook page. And lahat na yan ng mga Vibes, lahat na po yan ng mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram, GV991. I-search nyo lamang yan. At ito na nga, mga Vibes, medyo meron tayong pahapiyaw na topic for tonight before we go on live and discuss our topic for tonight. So bago tayo mag-live, mga Vibes, I just wanna share with you kung ano ang epekto ng lansones sa ating katawan na once na napasobra tayo ng kain nito, di ba? Ayan, kasi may mother, yes. Yung mama ko sumobra sa pagkain ng lansones, kaya ayon, nasira ang kanyang chan. Hindi maintindihan kung ano yung nararamdaman ng chan niya ngayon, mga Kavibes. So, nag-research ako kung ano ba yung magiging epekto sa ating katawan kapag sumobra tayo sa pagkain ng lansones, mga Kavibes. So, kung kayo, meron kayong idea about this, ayan, i-share niya lang sa atin yan, mga Kavibes. Okay? So, ang tanong dito, ano ang mangyayari kapag nasobrahan ka sa pagkain ng lansones? So, based on my research, disclaimer, I'm not professional dietitian or nutritionist here, mga Kavibes. Yung mga dinidiscuss ko sa inyo, yung mga sinishare ko sa inyo is base lang yan sa mga na-research ko. Okay? So, ang first dito, kapag sumobra ka sa pagkain ng lansones, maaaring makaranas ka ng ilang hindi komportableng epekto, lalo na kung marami kang nakain sa isang pagkakataon. Ang lansones ay may natural na asukal at fiber, kaya mahalagang kainin nito ng sapat lamang, hindi yung sumusobra. Okay? So first, mga Kavibes, ito ang una natin, mga posibleng epekto ng sobrang pagkain ng lansones. Unang-una, ang pagkasakit ng tiyan. Yes, pananakit ng tiyan, mga Kavibes. Maaaring makaranas ng pananakit o hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. Kumbaga, parang na mararamdaman mo yung pagka-LBM, mga Kavibes. At pangalawa naman, pagkabag at pag-utot. Ayun. Alam mo yun, parang hindi komportable talaga yung chan mo, yung parang gusto mong umutot na hindi mo maintindihan. Ang sabi dito, ang sobrang pagkain ng prutas ay maaaring magdulot ng gas at bloating sa mga taong sensitibo ang chan. Pangatlo naman, mga Kavibes, pasintabi po sa lahat ng mga kumakain dyan. Ang pangatlo naman po natin, mga Kavibes, yung pagjejebs o yung pagtatae. Ang labis na pagkain ay maaaring magdulot ng digestive discomfort, bagamat hindi ito tiyak na mangyayari sa lahat. So it depends, mga Kavibes, kung gaano katiba yung tiyan mo, kung gaano katiba yung sikmura mo sa pag-epekt ng maraming pagkain ng lansones. Okay? At ang pang-apat naman natin, mga Kavibes, ang pagtaas ng blood sugar. Ito, mga Kavibes, lahat po na mga prutas ay mataas sa sugar. So, dapat ito'y, alam mo na yon, konti-konti lamang or sapat lamang yung kinakain natin. Huwag sumusobra at huwag masyadong abusuhin ang sarap ng prutas, mga ka-vibes. Okay? So, ang pang-apat, again, pagtaas ng blood sugar. Ang pagkain ng maraming lansones ay maaaring magpataas ng blood sugar, lalo na sa mga may diabetes. Ayan, yung mga diabetic dyan. O, diba? Huwag masyadong sasobrahan sa pagkain ng lansones. Lansones, mga ka-vibes. Okay? Kung ayaw nyo, sumakit talaga ang iyong tiyan. Katulad ng mama ko na hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya makatayo ng maayos. Kasi naman, binigyan siya ng 1 kilo ata ng lansones. Yung kalahating kilo ay naubos niya. Oo. Tapos kumain pa siya ng dragon fruit. Talaga naman! Hay nako. Again, masustansya po yung mga prutas, mga ka-vibes, pero huwag naman sobra-sobra yung pagkain nito. Okay? So, ayun yung 4 na magiging epekto or posibleng maging epekto sa sobrang pagkain ng lansones, mga ka-vibes. Eto, paano nga ba maiiwasan ang masamang epekto? So, una, kumain na lang sona sa katamtamang dami. Ayan, yung katamtaman lang, siguro mga 10 piraso, ganyan, ba? Diba? Pero yung kalahating kilo, mga ka-vibes, mauubos nyo yun. Kaya naman talaga masisira ang tiyan nyo, okay? Ang pangalawa naman, iwasan ubusin ang napakaraming prutas sa isang upuan. Ito kapag wala ka talagang ginagawa, hindi mo namamalayan na paparami ang kain mo ng prutas o kung anong pagkain man yung nasa tabi mo. At pangatlo naman, mga ka-vibe, syempre, uminom ng maraming tubig o yung sapat na tubig. Para alam mo yun na kung sa Kapampangan, maluglug itang katas na ning pengan mo. Ay! Bahala na kayong mag-translate dyan. Bahala na kayong mintindi talaga dyan. Oo, ayoko nang i-translate pa yan. Huwag nyo na akong pahirapan pa. Ayan, at ang huli naman natin, mga ka-vibes, ay panatilihing balanse ang iyong pagkain. So, kagaya ito ng una, mga ka-vibes, na kumain lang ng lansones dun sa sapat na dami. Okay? So, tandaan, ang lansones ay hindi otomatikong masama sa kalusugan kapag marami ang nakain or marami kang nakain na minsanan. Ang epekto ay depende sa dami at sa inyong sariling tolerance. Kasi meron mga taong mababa talaga yung tolerance nila sa katawan, mga ka-vibe. So again, it depends sa health ninyo o kaya naman sa katawan ninyo. Okay? At sana, mga ka-vibes, nakikinig kayo, ha? Sana pinapakinggan nyo yung mga advices na binibigay ko sa inyo. Kaya yung mga tips para maiwasan, gano'n. Uya JV, shoutout kay Billy Joe Valerio, hello sa'yo. Pa-shoutout po sa wife ko, Maria Francesca Valerio po. Our 4th anniversary wedding from Guagua. Wow naman! Happy 4th wedding anniversary! And you know, ano kasing tawag? Stay strong. Wow! Stay strong! Kahit nakasal na sila. Oo, dapat advice pa din yan or dapat i-ano pa rin yan, diba? Kasi sa panahon ngayon, pagkatapos nila magpakasal, after 1 year, maghihiwalay. O, diba? Ginawang laro ang kasal. Huwag ganun! Ayun, mga ka-vibes, napakabilis naman talaga ng oras. Ayun lamang po ang pahapiyaw na topic natin ngayong araw. Pero mamaya, mga ka-vibes, sa ating Facebook Live, ang pag-uusapan naman natin ay mga benepisyo ng araw-araw na paglalakad. O kaya naman yung walking, mga ka-vibes. Ano nga ba yung benefits sa ating katawan ng pag-walking sa araw-araw? Okay? So, kung gusto nyo makita ang pagbumuka ni DJ Dada, mga ka-vibes, so please go on our official Facebook page at GV99.1. Later on, around 8:35 p.m., ilalive na natin yan. GV, shoutout din kay Syra May Kalagi. I don't know kung correct ako sa pronunciation niya. Basta GV, shoutout kay Syra May Kalagi. Shoutout po from Barangay Baliti, San Fernando, Pampanga. Hello po sa mga taga-Baliti dyan! Na nakikinig sa kasalukuyan. Kamusta naman sa inyong lugar? Bahaba dyan? Ayan, sige, basahin na muna natin yung mga text messages natin, mga ka-vibes. Medyo natambak na sila. And good evening, DJ Dada. Pakiplay nyo naman po ang Without You by AJ Rafael. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan. Ayan, press 1 ka naman dyan, Gretchen, kung nakikinig ka pa. Para alam ko kung ipiplay ko pa ang requested song mo. Okay? Uy, JP, shoutout din kay JP. Hello kay JP. And another texter, mga ka-vibes. Hi, DJ Dada. Pwede po bang mag-request ng statue by Lil Eddie? Salamat po. Okay, sige, ipiplay din natin yan. Isa yan sa palagi kong pinapatugtog tuwing Wednesday talaga. Oh. Kasi this is one of my favorite song, yung statue ni Lil Eddie. Hindi talaga ako magsasawa dito sa kantang to. Aww. Sure ko lang. Kahit wala nagtatanong. Uy, si Kaz, hindi ba to si Ezekiel? Ayan, shoutout po sa mga kabatch natin elementary dyan. Shoutout! Ayan, JV, shoutout kay Ezekiel James Liwana. O, diba, bongga, hindi ko makakalimutan ang full name mo talaga. And also, congratulations sa ano, sa baby mo, diba? Sana all. Sana all na lang talaga, di ba? Patanda na tayo, oo, anong balak, ti? Ayan, once again, na GB shoutout kay Ezekiel. It's already 8:27 PM on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. This time check is brought to you by Rexy Doll. Tayo magbabalik mamaya, mga ka-vibes, sa Facebook Live around 8:35 PM. Keep it locked only here on GV99.1, your K-Vibes.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Make you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1 in your K-Vibes. Welcome back mga ka-vibes. It's me again, a DJ Dada, ang inyong masyarop na DJ. Hello everyone! My name is DJ Dada, ang inyong masyarop na DJ. The real me, the real masyarop, the real mapambitin. It's me, DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Guys, we're live on our official Facebook page at GV99.1. So kung nag-scroll kayo mga ka-vibes, nag-Facebook, mag-stop muna kayo, diba? At pakinggan si DJ Dada at panoorin na dahil meron akong i-share sa inyo tonight mga ka-vibes. Hindi ito chismis. Hindi talaga ito chismis, ha? Ito ay totoo mga ka-vibes based on my research, diba? Pero before we start, please share our live sa inyong mga wall mga ka-vibes para naman makita ng mga inyong friends ang pagmumukha ni DJ Dada. Huwag niyo naman solohin. Ipakita niyo naman ako sa kanila mga ka-vibes, okay? At ako, i-share ko din yan tonight. Nag-enjoy ako sa mga clip ko ngayon. Ako, nakikita nyo mga ka-vibes, naka-clip talaga tayo ng mga star-star, ganyan. Stargazing. Charis, kinuha ko to sa pamangkin ko. Ayan, na GV, shoutout kay Aubriella. Kelsey Santa Cruz, pahiram muna ng clip, diba? Kasi nakita ko kanina dun sa mga gamit niya. So, kinuha ko lang. Anyway, mga ka-vibes, huwag na tayong madami pang etos dyan. Ang topic natin tonight ay mga benepisyo ng araw-araw na paglalakad o yung tinatawag na walking, mga ka-vibes. Ano nga ba benepisyo nito sa ating pangangatawan? So kung may idea kayo mga ka-vibes, pwede kayong mag-comment at pwede rin naman kayong tumawag sa 0906 or 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Anyway, GV shoutout kay Jodeline Angeles! Hello sa'yo, GV shoutout. Nanonood siya ngayon sa ating Facebook Live. So ayun mga guys, umpisahan na natin. Ano nga ba ang benepisyo ng pag-walking sa ating pangangatawan? Unang-una, secret. Charing, ayan. Ang una sa ating listahan mga ka-vibes. And again, disclaimer, I'm not professional here and I'm not a certified nutritionist here mga ka-vibes. Ito lamang ay based sa aking mga na-research, okay? So ang first dito mga ka-vibes, nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. O kung nagda-diet ka mga ka-vibes, ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. At ang sabi dito, ang paglalakad ay nagsusunog ng calories at maaaring makatulong sa pagkontrol ng timbang kapag sinabayan ng balanseng pagkain. O kaya naman yung tamang pagda-diet mga ka-vibes, kasi merong alam mo yun, may nagda-diet dyan na mali ang pagda-diet na ginagawa nila base dun sa mga kinakain nila mga ka-vibes. Okay? So ang pangalawa naman natin ay pinapalakas ang ating puso. Uy, kung broken hearted ka, 'di ba? Sabi nila, mag-walking ka. Ayan, papalakasin ang puso mo, papalakasin ang nabasag mong puso. Ay!
1: Aray! Aray nako.
0: Grabe naman, it hurts. Diba? Kaloka. Oo. Kaya mag-walking ka na kung broken ka, ganon. Hi! Biglang hinaluan, di ba? O, ang sabi naman dito mga ka-vibes, ang regular na paglalakad ay nakakatulong sa pagpapabuti ng cardiovascular health at pagbabawas ng panganib ng sakit sa puso. Kasi ito mga vibes, kapag nagwo-walking tayo or nagte-treadmill, pwede naman yung treadmill mga ka-vibes, kung wala kang time mag-walking sa labas, pwede ka naman mag-treadmill. O kaya naman, paano pag umuulan, diba? Use your treadmill mga ka-vibes kung meron kayo sa bahay.
2: Wait lang, sorry!
0: Biglang na... Patuloy na natin yan. Pinawisan ako doon na in fairness naman. Ayan, again! Pinapalakas ang puso mga ka-vibes. Ito ay kasi naman kapag nag-walk tayo, di ba? Malamang yung puso natin tumitibok, ganun. Hindi lang, hindi humihinto yan. Tumitibok yan. Yan yung nagpa-function talaga. At yung pangatlo naman mga ka-vibes, yung nakakabawas ng stress. Ito talagang ano to mga ka-vibes, sa base sa aking experience talaga, oo, na nag-walking. Hindi naman talaga palaging nag-walking kasi sabi nila, pag stress ka, maglakad ka. Yun, di ba? Ayun, ayun. Totoo yun mga ka-vibes. Nakakawala siya ng stress. Yung parang nare-release lahat ng mga stress mo sa buhay kapag na nag-walking ka talaga. And syempre, ang dami mo nakikita sa paligid. Ako mga ka-vibes, kung papapiliin nyo ako, walking or treadmill, pipiliin ko yung pag-walking. Ayoko kasi yung treadmill, yung parang nakastay ka lang sa isang lugar. Pwede kang manood, oo, pero naiinip kasi ako pag ganun. Mas gusto ko yung walking, yung ang dami kong nakikita sa paligid, ang dami kong naririnig sa paligid, eh, chismosa ako. Yung pala yung reason. Ayun, mas gusto ko yun mga ka-vibes. Hindi ko alam kung ako lang or meron din sa inyo na mas prefer yung pag-walking sa labas instead of using your treadmills, mga ka-vibes. At ang pangatlo, again, na nakakabawas ng stress, ang physical na aktibidad ay maaaring makatulong na mabawasan ang anxiety at mapabuti ang mood. Ito ay, ano to mga ka-vibes? Advice din to ng mga psychologists, psychiatrists na mag-walking ka kapag ina-anxiety ka o kaya kapag na-stress ka. Talaga marirelease yun mga ka-vibes kasi maglalakad ka lang eh. Alam mo yun, yung parang habang naglalakad ka, parang binubuhos mo na lahat yung mga iniisip mo sa utak mo. Ganon! O bago tayo dumako sa pang-apat natin mga ka-vibes, pansinin muna natin yung mga nasa Facebook Live. Ang dami nyo ha, 20,000. Ayan, yung first commenter natin mga ka-vibes. Ito si Ariel Joseph Santos Roque. Hi DJ Dada, hello, good evening to you. And also kay Jodeline, ayan, na shout out na siya kanina. Hello sa'yo Jodeline. Kay Charmaine. Ayan, GB shout out kay Charmaine. And sabi naman ni Ariel Joseph Santos, good health tsaka pababa ng sugar. O tama nga naman yan, nabanggit ko din yan kanina na nagpapababa yan ng blood sugar mga ka-vibes. So, ng sugar. And sabi naman ni Catherine Santos, good evening pretty DJ Dada. Wow naman, ang sexy mo naman na one shoulder dress mo. Ang benefits ng paglalakad ay nakakabawas sa cholesterol, healthy lungs at heart, at nakakaganda ng mood. Thank you, ingat and God bless. In fairness naman kay Catherine Santos ha, talagang active siya sa mga pagsagot sa tanong natin o kaya pagsagot sa mga topic natin at naakma naman sa mga sinasabi natin doon sa mga sagot niya. Again, thank you so much kay Catherine Santos. I appreciate you always and thank you so much sa palaging pag-aabang sa Facebook Live ko. Oy, JB, shout out kay Zach Tagpi! Hello kay Zach Tagpi! Shakira, hello sa'yo, JB, shout out! Kamusta naman si Shakira? Pa? Eto Shakira, pag dito di ka sumayaw talaga, Ito talaga, oo. Di ba ikaw kumanta niya? Forever, let's be together, on and on, oh you Mia. And also, JV, shout out kay Amalia Mendoza. Hello sa'yo. Sabi niya pa, shout out DJ Dada. Hello! JV, shout out again kay Amalia Mendoza. Oy, sabi ulit ni Ariel, nagpapaganda din ang walking sa kidney function. Yes, that's right. Actually, sa lahat ng parts of the body, mapaloob man yan o mapalabas, talaga naman maganda ang benefits ng pag-walking, mga ka-vibes. Kaya, kung tinatamad ka mag-walking ngayon pala, mag-isip-isip ka na, mga ka-vibes. Kasi, sabi nga sa Kapampangan, alin mo naman ngayon ipupulan yon, datangin panahon, karing ka magkasakit. Kaya wag mo nang hihintayin pa yon, mga ka-vibes, okay? Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, do walking at least 30 minutes, pwede na siya. 30 minutes to 1 hour, mga ka-vibes. Pwede na yon. May nakapagsabi sa comment natin. Hindi ko alam kung late yung sa ano ko, yung sa akin. Wait lang, refresh natin yan. Sabi ni Kuya Jan, para di kalawangin ang tuhod. Isa pa yan, para hindi kalawangin ang tuhod. That's right. Diba, nagpapalakas din yan ang tuhod, mga ka-vibes. Hindi yung kakain ka ng balot para tumigas ang tuhod na sinasabi, diba? Pag-walking, maganda din yan sa tuhod. Sabi naman ni Sir James, hello kay Sir James, nakauwi din sa wakas. Ayan ang pagtitipid mo kasi, ayan yung nangyari sa'yo. Alam mo naman tag-ulan ngayon, di ba? Hindi ka nagdadala ng sasakyan. Hay nako. Speaking of, mga ka-vibes, ang diesel ngayon, ang petrolyo ngayon talagang tumaas na naman. Nakakaloka, umabot na ng 92 pesos! Minsan talaga hindi mo na alam kung mapapasabi ka pa na I love Philippines. Kasi ang daming nangyayari sa mundo. Pero kahit ganoon, mga ka-vibes, we need to enjoy our life, di ba? Enjoy every day and every seconds, every minutes sa buhay-buhay natin. Huwag tayo magpapastress. Hayaan mo yan kasi matatapos din yan. Okay! Ni Shakira, yung ano natin. Hello, Malago! Hi! GB shoutout kay Tita Bising. Hello! GB shoutout. And also, GB shoutout kay Tita Adeline. Sabi niya, ay, pa-shoutout Dada Cool, Yen, Lay, and Shen. Uy, GB shoutout sa inyo. Parang nakikinig sila ngayon or magkakasama sila ngayon. Ingat-ingat kung nasaan man kayo. Itutuloy na natin, mga ka-vibes. Masyado tayong nag-ano sa mga comments kasi active ang comment section natin ngayon. Ang sabi pa dito, pinapalakas ang mga kalamnan at buto. Nakakatulong ang regular na paglalakad sa pagpapanatili ng lakas ng mga kalamnan at kalusugan ng mga buto, mga ka-vibes. Okay, panglima naman natin ay nakakatulong sa mga maayos na pagtulog. Yes, mga ka-vibes, kasi after mong mag-walking, mapapagod ka, so diretso tulog ka na. Charing! Ito, mga ka-vibes, ay nakakatulong din to sa pag-aayos ng ating pagtulog. Kasi yung mga iba dyan, or kalamihan sa atin, mga ka-vibes, so meron tayong mga anxiety, ganyan. So hindi natin talaga may iwasan ang pagpupuyat, ganito. So ang sabi dito, nakakatulong ang regular na paglalakad sa pagpapanatili ng lakas ng mga kalamnan. Ay hindi, yung pala, mali pala yun sa pang-apat pala yun. Ang sabi dito ay, ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Kaya kung kayo, mga ka-vibes, ina-anxiety kayo, nahihirapan kayo matulog, mag-walking kayo, okay? And pang-anim naman, pinapaganda. Bilisan ko na lang, mga ka-vibes, ha? Pinapaganda ang stamina. Stamina, waka-waka, di ba? Hindi yun, hindi ganon. Ayan, sabi dito, unting-unting napapabuti konti ng paglalakad ang inyong endurance. Kaya mas nagiging madali ang paggawa ng pang-araw-araw na gawain. And lastly, mga ka-vibes, nakakabawas sa panganib ng ilang sakit. Again, ito pong pag-walking, mga ka-vibes, o paglalakad, not totally every day. Pwede siya in every other day, mga ka-vibes. At least, makapag-walking ka sa isang linggo. And ang sabi dito, ang regular na physical na aktibidad ay nakakatulong sa pagbabawas or pagbabawas ng panganib ng type 2 diabetes, ultra pression, at iba pang malalang sakit. Eto, ilang minuto nga ba, mga ka-vibes, ang dapat gawin or ang advisable na pwedeng gawin sa pag-walking? So, magsimula sa 10 to 15 minutes bawat araw kung baguhan ka lang. Huwag mong masyadong pipilitin ang sarili mo, mga ka-vibes, kung nag-uumpisa ka pa lang sa iyong paglalakad or pag-walking. Ang pangalawa naman, unti-unting dagdagan hanggang 30 minutes kung kaya. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, mga ka-vibes, 30 to 1 hour ang advisable ng pag-walking, mga ka-vibes. And lastly, layuning makamit ang hindi bababa sa 150 or 150 minutes ng moderate intensity activity bawat linggo gaya ng brisk walking. So kami, mga ka-vibes, with my fiance and family niya, every Monday may cardio exercise kami, badminton yung exercise namin. 2 hours na walang hinto, siguro inom lang at pag CR lang ang hinto. Ayun ay isa din sa magandang exercise na ginagawa. So that's it, mga ka-vibes. Yun lamang po ang mga benepisyo sa araw-araw na pag-walking sa ating katawan. So sana meron kayo natutunan sa araw na to, mga ka-vibes. And ang init! Pinagpawisan ako, ah. In fairness. Ayan, sige, before we end our live, mga ka-vibes, basahin natin yung mga nag-comment dyan. Ayan, sabi, may dala akong nakapark sa office. Ginawa mo naman parkingan yung office, Sir James. Kakaloka ka naman. Sabi naman ni Jovin Angeles, zero visibility. Sa kadung kading ganang hanggang dito ba naman sa comment? Sa kadung ganang ganang meow. Ganon, nakakaluka naman yun. Diyos ko. Isang waka-waka nga dyan, sample. Wala, Sir James. Ayoko nang sumayaw kasi init-init na. Sabi naman ni Clay na Gasman, alam mo ba ang benefits ng pag-walking ay para marami kang mamarites, maraming pipintasan na nakakatulong sa sanumo. Exactly! Kaya nga, mas gusto ko yung nag-walking sa labas. Kasi masyado, marami kang mababash na mga kasalubong mo, marami kang badja-judge, marami kang maririnig na marites, gano'n. Oy, charing lang! Charing lang yan, pero may konting pagka-legit yun, mga ka-vibes. And sabi naman ni Sir James, nakakatulong sa katawan ang paglalakad, lalo na kapag mahal ang gas. Totoo din to! Alam nyo, feeling ko kaya tinaasan yung petrolyo, mga ka-vibes, para matuto tayo mag-walking, para matuto tayo maglakad, mag-exercise. Kasi minsan, ang lapit-lapit lang ng pupuntahan natin, talaga magsasasakyan pa tayo, magmomotor pa tayo. Kaya yan yung ginawa, diba? Hinahal ang petrolyo para tayo makapag-exercise kahit papaano. Uy, JV, shoutout din kay Tita Monay Angeles and kay Tita Joel Angeles. Hello, JV, shoutout. Praise God, thanks God. Cash lakas, bilis lakad. Totoo naman yan, diba? Nakakaano din yung cash lakas. And that's it, mga ka-vibes. That's it for tonight. Medyo nag-overtime na tayo sa mga hindi ko pa nabasa na mga ano dyan. Hello sa inyo. And a GB shoutout kay DJ Christian. Hello, GB shoutout. Kay Crazy, hello, GB shoutout din. Kay ako si Jet, GB shoutout. At ang sabi naman dito, ayan, aduang account. Oy, Jodaline, thank you so much. And kay Early, thank you. you so much. Kalago mo naman, idol. Thank you. Sa mga hindi ko pa po nabasa, mga ka-vibes, pasensya na kasi nag-overtime na talaga tayo. And that's it, mga ka-vibes. Maraming salamat sa pakikinig, panonood at pag-comment. Na-appreciate ko yan kahit sobrang pawis natin ngayon ay talagang worth it, mga ka-vibes. So kayo, kung tinatamad pa kayo mag-walking, mga ka-vibes, please mag-walking na kayo o kaya naman mag-treadmill kayo sa bahay, mga ka-vibes. So kaya naman sa gym, ganyan, di ba? Kasi maraming benefits ang makakatulong yan sa ating pangangatawan, mga ka-vibes. And thank you so much. Abangan niyo po ulit ako on Friday, same time, 6 PM to 9 PM, same station, GV 99.1, dito sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness, mga ka-vibes. Happy Wednesday to each and everyone. Once again, my name is DJ Dada. At ang laging paalala ni DJ Dada, don't hate, spread love. DJ Dada, bye.

0: That song was brought to you by Angeles City Taekwondo School Marquee Mall in Angeles and Magalang. Follow us on Facebook.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: I have headache. I have body pain.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: You are currently listening to GV99.1.
15: Your good.

0: We got a good vibes and headlines for the morning roundup at 6:46 na umaga. Hindi ho maganda ang umpisa ng umaga ngayon, lalo na ho dito sa Angeles City. Particular ho doon sa mga kababayan ho natin na apektado ng nangyaring sunog ho kagabi at kasalukuyang nangyayari pa rin. At although contained na po, no, pero hindi pa po talaga 100% na naaapula yung apoy ho na nangyari ho dyan sa Angeles City Public Market. Kaya pong pampang, kaya palyarian la po na bengi, nukurugo. I've seen reports na nasa 300 stalls daw yung affected na so far. At umabot po sa fifth alarm yung sunog ho dyan kagabi, no? Wala pa ho tayong official report doon sa kung saan ba nanggaling yung sunog, saan ba nagsimula, at saka kung ilan ba talaga yung total ng affected at yung mga tinatayang naging danyos o naging perwiso nitong sunog ho na ito, ano? Ano pa man din, nais ho nating iparating yung ating pakikiramay dun sa mga nasunugan ho. Hindi naman kasi wala naman tayong natatanggap na insidente na may casualty, ano, at sana walang magkaroon ng casualty. But what we are talking about when I say pakikiramay, hindi ho biro-biro yung puhunan sa pagninegosyo. Diba? Imaginein mo, yung mga iba, dun ho yung mga bodega nila mismo. Yung mga iba, syempre, kahit magsasara yan, may mga paninda pa rin silang natitira dun sa loob ng kanilang pamilihan. Ayon dun sa suki natin dyan sa Pampang, si Tita Kors, Tita Koring, bandang gitna daw yata yan, ano? Kasi kagabi, tinawagan pa ako, nag-video call pa kami, and she was showing me the situation last night. Mga alas 11, alas 11 ba yung Tita Kors? Alas 11, alas 10, ano? Bandang may meat section, tapos may mga nasunugan din na parang may mga groceries yung tinitinda. Tapos plastic, kaya siguro mabilis din yung pagkalat, no? Pati yung mga plastic-plastic, yan. Yung mga natupok ho ng apoy kahapon. Sa bandang, hindi yung new building, hindi yung new building affected dito, yung lumang ano pa ho, lumang mga stalls pa ho ito, kundi ho ako nagkakamali, ha? Pero again, as updates go in, tayo ho'y magbibigay pa rin ho sa inyo. At sa atin namang mga firefighters, mga bombero, mga responders po dyan, mag-ingat ho kayo, ha? Lalo na dun sa mga volunteers din ho. Kahit hindi man ho yan ang trabaho nila, ginagawa pa rin ho nila yung kanilang makakaya upang makatulong ho dyan na maapula ho yung apoy, okay? Ito hong pampublic market, hindi lang ho Angeles City ang siniservisyuan ho nito eh. Pati ho yung mga Karatig bayan ho natin. So malaking bagay ho itong nangyari dyan sa Angeles City Public Market, no? Nakakalungkot. And this is not the first time na may nangyaring sunog ho dyan sa ano ha? Sa pampang public market, no? Tayo ho'y maghihintay pa rin ho ng updates kung possible na ho. Kasi tinawagan na ho ng ating hong news writer na si Anna Grace ang Bureau of Fire. Pero hindi pa ho sila makapagbigay ng kanilang, syempre, official na pahayag dito dahil nandun pa ho sila. Kasalukuyan pa ho nilang inaapula ho yung apoy, ano? So mamaya magbibigay pa ho tayo ng karagdagang detalye patungkol ho dyan sa nangyari hong sunog at nangyayari pa rin ho, no, sa Angeles City Public Market, okay? At meron ding inilabas na pahayag naman si Mayor John Lasating sa atin hong mga kababayan na sana ho eh wag naman hong gamitin ang pagkakataon ho na ito na ano tawag dito kasi yung balibalita may mga nang-aabuso pa, may mga tangkang pagnanakaw pa sa mga ilang pwesto. Kaya palyarihan na largo, di ba? Panakawanan nyo la pa. Ang kurugo naman. So yun ang pakiusap ho ni Mayor John Lasating. No? Huwag magsamantala sa panahon ng trahedya. And also, dahil din ho sa fire incident dyan sa Pampang Public Market, eh naglabas din ho ng public advisory ang local government unit ng Angeles City Na temporary po, sarado muna ang sari-sari at wet sections ng Pampang Public Market. Uulitin ko ha, lalo na kung suki kayo dyan sa Pampang Public Market. Mumunta ako po ken para mamalengke, retang manoras ken. Nung balak yung sali ka rin wet section ng pong sari-sari store section da po keng Pampang Public Market. Temporarily closed ya po kanu, ananing Angeles City LGU. Okay? Tanong nga ng isang kasama ho natin sa business sector, pag mga ganyang panahon ba na may nasusunugan na nadidisgrasya ho sa mga nagninegosyo, may ayuda bang ibinibigay ang gobyerno? Diba? Kasi hindi ho biro-biro yan eh. Puhunan, diba? At yung, kung totoo man yung nabasa nating report, ano, nasa 300 daw yung mga stalls na affected po dyan. Oh, that's an unofficial report, ha? Hindi ho biro-biro yan. And bukod dun, ngayon kay sila ban la, no ka rin lang magpuesto. How would they continue their businesses now? Diba? 6:53 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Okay, naka-live na ho tayo, ha? Kung naisunin nyo kaming samahan sa ating programa, you may do so by going to facebook.com/GV991. Okay, at kagabi din, ang iba rin klase yung buhos ng ulan kagabi. Ne? Aliwaya rin yung datang na ning uran na bengi. Yesterday, we came from Tarlac. At sa sobrang lakas ng ulan, while we were in the middle of the SETEX, we needed to pull over muna. Pauli kami San Fernando eh, from Tarlac. Sobrang lakas ng ulan, hindi kinakaya ng wiper ko, di ba? Mabilis naman ang wiper ko, pero yung kawipe niyang ganun eh, talagang parang nasa waterfall ang bagsak ng ulan. Tapos yung lakas din ng hangin, ibang klase rin, ano? So ang ginawa namin, we found the nearest exit and the nearest parking lot at nanahanap namin ang airport. May paras kaming airport na laking oras. At alam nyo ba, kung nakapunta na kayo sa Clark International Airport, yung parkingan sa baba, di ba, sa may harapan. Tapos ano yan, may automatic ticket, so lalabas yung papel, no? Sa sobrang lakas din ng ulan, pagbukas ko pa lang ng bintana, yung hangin at saka yung tubig pumasok sa loob ng sasakyan for just a few seconds of nakabukas yung aking bintana. Palamutin lang, tinutuka limang hose ang pontitukan dero ko yung kilubong sakin. Ganun kalala yung hangin at ulan kahapon. Just so you can imagine. With no exaggeration. At pagpindot ko nung naglabas na ako ng payong yan kasi alam ko I will be drenched in rainwater. Pero kahit na nakapagpayong na ako, ganun pa rin katindi. I reach for the button. Pag pinindot mo yun, lalabas yung ticket eh. Diba? So paglabas ng ticket, alam nyo anong nangyari? Sa sobrang lakas ng ulan, naputol yung ticket ko. So ang nakuha kong ticket, nasa 20% na lang nung buong sheet. Saktong-sakto, hanggang nakat yung ticket ko dun sa time nung pagpasok ko. Wala akong choice, wala akong magagawa. Kesa naman talaga mapasukan ng, actually napasukan talaga ng ulan yung aking sasakyan, half of my body was drenched in rainwater sa loob ng sasakyan. Ganun katindi ho yung pag-uulan ho kahapon. Iba-iba ang bagsak ng ulan kahapon. So, yun, we needed to pull over and we stayed for like more than an hour sa loob ng paliparan. So, yun. Kayo din ha, kapag kung sakali man na ganyan at maaabutan ho kayo ng pag-uulan, ako po makipagsapalaran, ne? Nung pwede, find the nearest stopover, stay there, lay low muna kayo. Pagka humina na ho yung ulan, dun ho kayo bumiyahe ulit. Ayun na po pakipagsapalaran. Okay, aluwaya po yung, kubalo, ne? Aluwang klaseng panahon ngayon. Kasi pati nga po, mapali eh. Diba? Buong maghapon, mainit eh. Tapos, kinagabihan, no, biglang buhos. As in, pagkasakay namin ng sasakyan, ayun na. Grabe talaga. Oh, siya. Speaking of panahon, ulat panahon, let's check out the weather today. Panang galing yon? May bagyo ba? Ayon ho sa PAGASA, wala ho tayong bagyo. Pero as of 3 a.m. today, meron ho tayong low pressure area o LPA. And it was estimated based on all available data at 125 kilometers east ng Puerto Princesa City, Palawan. It is embedded along the Intertropical Conversion Zone o ITCZ affecting southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ay ayon ho sa PAGASA. Meron pa rin hong binabantayan na sama ng panahon ang PAGASA na nasa labas pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ang Tropical Storm Duhuan, that is the international name. Located po ito sa 2,970 km east ng northern Luzon with maximum sustained winds of 75 km per hour near the center and gustiness of up to 90 km per hour. Ang paggalaw po nito ay north-northeastward at 20 km per hour. Mga ka-vibes, dahil ho dyan ang aasahan ho nating magiging lagay ho ng panahon. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Visayas, Mimaropa, Bicol regions, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Dulot po yan ng ITCZ at saka ho ng LPA. Pagdating naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, makakaranas po sila ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin po sa ITCZ. At sa Metro Manila naman, in the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman yon sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise, kaninang 5:45 a.m. at sunset po mamayang 5:56 p.m. Yan po ang latest mula ho sa PAGASA. Oh, oras na para sa ating instant shoutout. Saan kayo kagabi nung nangyari yung malakas na pag-ulan? Biglang bagsak, ano? Kaya nga nag-cause din ng matinding traffic dito sa Balibago. Nakita nyo ba yung video na inilabas ng aming media team? Nilabas namin sa Facebook Live. Tignan ninyo. Ano nga tindi. Magandang umaga kay Nanay Pines Jackie. Happy Throwback Thursday to you too at God bless you always. Kay paring Harold Tiglao Miranda, good morning. Kay Jovelyn Amen, sabi niya, morning pogi. Uy, thank you. Kahit di ako mag-almusal yan, pwede na ako. Natawag na akong pogi. Hello kay Ate Risa Gamboa. Shoutout niya kanin pauna kanay, Ira Jean Bersabe. May graduate niya kanun na Bengi at Summa Cum Laude. Okay, but may pasarya pa kanun kayong board exam nandin. Registered social worker. Oy, congratulations to you ha, Ira Jean Bersabe. Good job. Gandang umaga kay Ma'am Reese Felicitas. Blessed morning to you too. They're on the way to school right now. Binabati niya sina Teacher Ria Patrick at Pia. Sabi niya, I hope everybody's safe already and we can pray for those who were affected last night. Thank you po and God bless you always. Maraming salamat, Ma'am Reese. Ingat din po kayo at God bless you too. Gandang umaga kay Ma'am Jeng Raimundo. Praying for all those affected by the fire incident in Pampang Public Market. Ha, ng Ma'am Jeng. Ating kayang makiramdam kayning kesi laban na, Benge. Di na nyo ko pin-update nung pwede. Kumusta po yung kaya kayong sitwasyon? Ano po yung estimated damage kaya kayong lugar? Nung ating makiramdam, affected kaya fire incident na, Benge. Hello kay Marlon Rina. Yun. Tama po yan. At saka kay Kimberlyn D. Tiglao, true, sobrang kasika ning uran, Nabeng. Ibala mo signal number 5. Kaya ka nung Concepcion Tarlac. Nabeng, yan yung iba't kami kayong Tarlac. Habang nasa SETEX pa kami sa bahagi ng Tarlac, umuulan na ng malakas. And then we were trying to contact my sister who is in Angeles City. Alapakan tanguran. Kaya nga akala namin hanggang Tarlac lang yung ulan. Now, after 10 minutes, umulan na rin, no? So bala, minunay ako yung part na rin Tarlac, tapos mintay papuntang Angeles San Fernando. Hello to Nanay Pines Jackie, nasa daan din daw sila kagabi habang umuulan, no? I hope you were safe, ano? Kay Josefito Galanida Pueblos, maganda umaga. Tsara daw sa kanyang beloved brother and sister, especially daw kay Maria Lourdes Sab, Feloteo Pueblos, Pedrito, Alfonso, Florencio, and sa kanyang mommy Earth Soping Pueblos. Coming from Petski Pueblos, ang barangay Baligian, Jabonga, Agusan del Norte, na lagi daw nakikinig ng GV sa magitan po ng Channel 306. Good morning. Sabi ng paring Jeng Malyari, Siping Bale, kasasali na pa. Dengadwa na ka ng ref, alaya man rugunga. Sino kurugon eh? Ay, naku po. Nanong titinda ng meat products pong frozen, paring Jeng? O ita ka nung siping da ka nung bale, kakasali na pa ka nung, adwala ka nung ref. O ita, kebalyar yan niya naman, lala ka nung rugong asal ba? Tinla kayang kaye? Insurance man lang, again, or can the government also provide ayuda, no, for this MSMEs na may apektuan na ning silab, na ning disgrasya po keng pampang public market. I hope meron, no, sa mga ahensya ng gobyerno. Ay, nako po. Hello kay Joven Rogan Hamisolamin, maganda umaga. Nasa daan daw sila clearing main road na may nakaharang daw na puno sa Siak area. O, ingat kayo paring Joven, ha? Ano kayang sanhin yan dahil ba sa ulang kagabi, paring Joven? Sabi ni Marlon Rina, oo nga, bakit nag-iba ang looks? Uy, grabe ka naman, mag-iba naman ang looks. Bakit? Aba, mayroon sa looks ko. Sabi niya, sexy ka na ngayon. Ay, naka po. Hello kay Jovelyn Amen. Shoutout daw sa, oy, sa Angeles City Taekwondo School, Marky Mall. Nakikinig sila ngayon. Maganda umaga. That's a great idea if you have kids. Diba, kung meron kayong mga anak na gusto yung magkaroon ng magandang hobby, pagtutuunan ng pansin, para hindi lang puro cellphone, hindi lang puro computer. Nagtunog magulang ako, ha. Wala pa ho akong anak, no? Pero feeling ko pag nagkaanak ho ako, I will encourage them to join sports. Kagaya ng taekwondo. Kasi iba yung discipline na binibigay ng taekwondo, tinuturo, no? And the sense of responsibility, self-control, and discipline. And bukod pa dun, self-defense na rin, ano? So, maraming salamat at good morning po, ha, sa Angeles City Taekwondo School, Marky Mall. Especially daw sa kanilang coach, si Coach Jojit. Good morning, Coach Jojit! Pag minsan bibisita ako dyan, well, maturuturuan nyo naman ako, ano? Pwede ba yon? Pwede bang ano, mag-walk-in dyan? At matututo pa ba ako, Coach Joji? Hello kay Ma'am Jeng Raimundo. Ay, super sikan piningoran. Megbaha kanu keng lalam. Porak flyover. Tas super traffic na, Beng. Sabi ni paring Joven, oh, yun nga, kaya daw nagki-clearing sila ngayon sa Siak. Uling kanu keng uranping kanu na, Bengi. Uling sikana ning aluway ngangin na, Bengi. Ne, agarugong maglakad ka, lumwal ka kay sakin mo, maglakad ka, makapayong ka, sigurado mabasa ka pamurin. Uling keng kengangi. Hello kay Elaya Nuke, good morning. Ma'am Aida Caranoo, maganda umaga po sa inyo. Kay John Guevara Pineda, Maya Payabak. Pabati daw kay Rio Manalo Benko at saka kay Noel Kapati. Shoutout Talakanureng mag-birthday. TNVS. At kay Limbonis Crew, good morning. Oy, kang Rio Manalo Benko, ang pong Noel Kapati. Happy birthday! Ano, makanta-kanta naman? Ah, ano ka rin daw mo? Birthday wish namin para sa inyo at sa lahat ho na nagbo-birthday ngayon. Saan man kayo magpunta, sana bigyan ho kayo ng Panginoon ng proteksyon, pati na rin ho ang inyong mga pamilya habang kayo ho'y ginagampanan ng inyong trabaho at ang inyong mga tungkuli. And may the good Lord bless you more. Amen. Hello to Ma'am Gianna Mirela Zapata. Maganda umaga sa inyo. Oy, 706 na, hindi pa tayo nagbabalita. Ano na, KJ?
1: The Morning Roundup Headlines.
2: LTFRB maghahain ng rekomendasyon sa posibleng dagdag pasahe sa buwan ng Oktubre.
1: The Morning Roundup Headlines.
2: Mahigit 2,000 residente ng Pampanga na nanatili daw sa evacuation centers matapos ang matinding pagbabaha. LTO, binawi ang driver's license ng aktor na si Ninyo Mulak sa loob ng 2 taon. Asawa nito sumagot sa mga kritiko. At Senate Impeachment Court, pinatawag si Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Sinusuri ng LTFRB ang mga posibleng batayan para sa inaasahang rekomendasyon sa dagdag pasahe sa buwan ng Oktubre habang patuloy na nakakaapekto sa sektor ng transportasyon ang paggalaw ng presyo ng langis. Inatasan ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez ang LTFRB na pag-aralan ng posibleng batayan sa magiging rekomendasyon ito sa pamasahe. Kabilang sa susuriin ang epekto ng mataas na presyo ng fuel sa kabuhayan ng mga driver at operator. Gayon din ang posibleng dagdag astusin para sa mga commuter kung magtataas ng pamasahe. Ayon kay Lopez, kailangan munang bigyan ng sapat na panahon ng LTFRB upang masuri ang kabuuang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bago maglabas ng rekomendasyon. Sinabi rin ng kalihim na maaring pag-aralan ng pamahalaan ng iba pang hakbang kung hindi sapat ang kasalukuyang tulong para sa mga nagtatrabaho sa transport sector. Nananatili na bang layunin ng pamahalaan na hanggat maaari ay hindi direktang ipasan sa mga pasahero ang karagdagang gastos na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, nagtaas muli ng presyo ng petrolyo noong September 15. Mahigit 5 piso bawat litro ang tinaas sa gasolina habang mahigit 4 piso naman sa diesel, depende sa oil company. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng LTFRB sa panibagong fare hike. Inaabangan ang rekomendasyon ng ahensya sa Oktubre bago magpatuloy ang pagsusuri sa mga panukalang dagdag pasahe. Libu-libong residente pa po dito sa Pampanga hindi pa umano makabalik sa kanilang mga tahanan matapos lumubog sa baha ang ilang bahagi ng lalawigan. Batay sa pinakabagong ulat ng Pampanga PDRRMO, nasa 3,584 families ang kasalukuyang nananatili sa 236 evacuation centers sa buong probinsya. Pinakamarami ang nilika sa Minalin na may mahigit 2,000 residente, kabilang din sa may mataas na bilang ng evacuation isang Santo Tomas at San Simon. Sa ilang bahagi naman ng San Luis at Santo Tomas, umabot na sa 6 na talampakan ang taas ng baha matapos umapaw ang Pampanga River. Dahil sa mataas na tubig, hindi pa rin umano madaanan ang ilang pangunahing kalsada. Kabilang ang Minalin Tail Dyke Road. Samantala, namahagi na ng ayuda ang pamahalaang panlalawigan katuwang ang DSWD sa mga pamilyang apektado sa Porac, Florida Blanca at San Fernando. Patuloy rin ang paglilinis at pag-aalis ng naipong putik sa tail dike upang makatulong sa mas mabilis sa pag-agos ng tubig. Nananatiling naka-red alert ang PDRRMC Command Center sa Sindalan habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng baha. Binawi ng LTO sa loob ng 2 taon ang driver's license ng aktor na si Ninyo Mulak matapos itong masangkot sa isang aksidente sa Antipolo City. Ayon sa resolusyon ng LTO, lumabag si Mulak sa reckless driving at itinuring siyang improper person to operate a motor vehicle. Inilagay din ng ahensya sa alarm ang SUV na ginamit sa aksidente para mapigilan ang ilang transaksyon kaugnay ng sasakyan. Sa naunang ulat, tumawid sa kabilang linya ang sasakyan ni Mulak at bumangga sa 3 establishmento. Nasugatan ng isang customer habang nasira naman ang isang nakaparadang motorsiklo. Inako ni Mulak ang pananagutan sa aksidente at sinabing nakatulog siya sa manibela dahil sa matinding pagod mula sa trabaho. Samantala, sumagot ang asawa ng aktor na si Diane Abby Tupa sa mga kritikong nag-aangking pinabayaan nila ang biktima o ang mga biktima. Sinabi ni Tupas na patuloy na tumutulong si Mulak sa mga apektado ng aksidente at hindi niya tatalikuran ang kanyang responsibilidad. Ayon sa asawa ng aktor, regular na binibisita ni Mulak ang biktima sa ospital at tumutulong sa mga gastusin para sa gamutan at iba pang pangangailangan ng pamilya. Tiniyak din ni Tupas na papalitan nila ang nasirang motorsiklo. Nanawagan siya sa publiko na mag-ingat sa pagpapakalat ng mga impormasyong hindi napapatunayan online. The Morning Ipinatawag naman ang Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para humarap bilang testigo sa nakatakdang pagdinig sa September 23. Pinangunahan ni Presiding Officer Francis C. Escudero ang pagpapadala ng kautusan kay Mayor Baste para dumalo sa pagdinig ng Impeachment Court. Nais ng House Prosecution Panel na siyasatin ang mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated na iniuugnay umano sa mga usaping nakapaloob sa impeachment case laban kay VP Duterte. Nakaugnay ang usaping ito sa Article 2 ng Articles of Impeachment na naglalaman ng mga paratang kaugnay ng pagpaparami ng yaman at unexplained wealth ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ng prosecution na maaari nitong hilingin sa impeachment court na ituring na hostile witness si Mayor Baste kung magbigay siya ng pahayag na salungat sa panig ng nag-aakusa. Bukod kay Mayor Baste, ipinatawag din ng impeachment court ang ilang opisyal ng SEC at iba pang testigo para sa mga susunod na pagdinig. Nakatakdang humarap si Mayor Baste sa September 23 habang magpapatuloy ang paglilitis sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Oras po natin, 7:13 ng umaga. Ganda umaga ho kay Ma'am Norma Kabigting, good morning. Praying for all those affected by the fire incident in Pampam Public Market. Sana po ala pong casualty. Ampon sana po, una naman itang mewala, pauli na ning ngapi, agad la pong mibalik. And bukod ko sa panalangin, ako ho'y nananawagan. I don't know, I'm not sure. Sana ho, meron hong government agency kung makapagbigay ba ng tulong no? Sa atin hong mga negosyante at mga sole proprietor na affected ho ng sunog dyan sa Angeles City, sa Pampang Public Market. Okay? Oh, mga kabayab, shout out kay Hans, napapasok sa school, galing kay paring Regner. Oy, long time no hear sa iyo ha. Maganda umaga. At ingat at have a great day at school kay Baby Hans. 7:14 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Magbabalik ho ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Maps Gen Hoi Auto Nung Thursday. That is why all of the songs you've been hearing since 6 a.m. ay mga throwback hits. Kung may mga request pa ho kayo, let me know. Send them over sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At syempre mga kabibes, maaari nyo rin hong panoorin ang programa live on Facebook, facebook.com/GB991. You can listen to the show sa dalawang stasyon, ang GB99.1 at ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Pati na rin po sa atin hong online audio streaming, www.mixlr.com/GB-99-1 at pati po sa Radio Garden. Mga kabibes! Yung pisa! Ano nangyari? Nag 63 pesos per dollar po pala noong Tuesday. Grabe. O halos 60, o tama o. Halos nag 63 na, nasa 62.90 na po, ano? Ay nako, anong mangyayari sa atin ito? Eh, highly dependent pa naman din tayo sa mga importe. Gosh. Kaya dapat sa mga ganitong klaseng panahon, ano, mas nare-realize natin na suportahan ng mga lokal. Diba? Lokal na produkto, lokal na manufacturing, lokal na producer. Diba? And then let's also focus on how to be able to help our farmers, the agriculture sector. Hindi dapat napapabayaan yan. We always have to look for ways on how to be able to help them, lalong-lalo na yung ating mga magsasaka, mga fisher folks ho natin. Buti na lamang at nagkaroon ng paglulunsad ng calamity loan o yung mga ilang mga Kapampangan farmers. Nasa 50 po na flood-affected farmers in Pampanga ay makatatanggap ng 35,000 pesos each in calamity loans. Noong September 14 po ito, no? It's a part of the 1.75 million pesos rollout ng Department of Agriculture, yung Agricultural Credit Policy Council, para makapagbigay ng immediate recovery financing ahead of the next planting cycle. Pero bukod sana sa pagpapautang, baka pwedeng may pondong ibibigay na lang bilang pang ano, bilang pang puhunan, imbis na ipautang, lalo na yung affected ho ng pagbabaha. Ay naman ho nila ginusto yun. Diba? Imbis na pautang, bigay na ho bilang para sa kanila, kaysa kung san-san ho na pupunta ho yung ating pondo, diba? O siya, oy mga kabibes ha, order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na po sila muling magbukas for franchise, so stay tuned and follow them on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. O yan na, mabilisan nating basahin yung mga kabibes ho nating nagpapadala ng kanilang mga mensahe. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga kay Milagro Soriano pa ho on our text line. Sabi ni 8695, good morning idol, Messi Lab Pampang ne, musta no kata, what do you mean? When our news writer contacted the Bureau of Fire, wala silang mabigay pa na update kasi nga nandun pa ho sila. So, kumubalo ngayon ng oras sa inin, nung kumusta na yung status. But later, pag pumasok na yung team natin, makakapagbigay ho ng update at least sa mga ibang program or through our social media. Tabayanan po ninyo. Kung di pa ho kayo nakafollow sa mga social media pages namin, especially on Facebook, please do so. Okay? Facebook.com/GV991, lalo na kayong kikatamong GVAM. Parin na po madalas sa papaluwal din kikatamong latest news and updates. Alright? Follow nyo rin po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Alright? O mga kabibes, E tayo ho'y umpisahan na ng agad-agad ang atin hong top 3 headlines today. Nandito ho'y ibang detalye ho natin patungkol ho dun sa sunog sa Pampang Public Market. The morning round of legal defense team or legal defense si dating Pangulong Rodrigo Duterte pinag-aralan ng paggamit ng AI para suriin ang napakaraming ebidensya sa ICC. Aabot sa 36 milyon piso ang gagastusin daw dito. The morning round of ACPO nagsagawa ng manhunt operation. Tatlong wanted person sa Angeles City, Pampanga, arestado. The morning round of at sunog sa Pampang Public Market umabot sa fifth alarm sa pinakahuling ulat kagabi. Pamahalang lungsod ng Angeles, pansamantalang isinara ang sari-sari at wet section. The morning round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng atin hong top 3 headlines today. The morning round of headlines. Inihayag ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinag-aralan nilang gumamit ng artificial intelligence o AI upang masuri ang napakaraming ebidensya sa International Criminal Court o ICC. Gayunman, naabot sa halos 36 million pesos ang halaga ng naturang software. Sa isinagawang status conference sa The Hague, kung saan personal na humarap ang dating Pangulo, inireklamo ni Lead Defense Counsel Attorney Peter Haynes ang mahigit 20,000 item at 324,000 pages ng mga dokumentong isinumite ng prosecution. Ayon kay Haynes, imposibleng mabasa ng kanilang kuponan ang lahat ng ebidensya bago magsimula ang paglilitis sa huling bahagi ng Nobyembre. Iginit naman ni Presiding Judge Joanna Corner na digitalized at searchable na ang mga file. Pinalaga nito ng prosecution at sinabing exaggerated o pinalalaki lamang ng depensa ang issue. Bunso dito, binigyan ng korte ang kampo ni Duterte ng 7 araw upang magsumite ng formal na mosyon kaugnay ng kanilang mga kahilingan hinggil sa ebidensya. Hinimok din ng korte ang dalawang panig na mag-usap upang maresolba ang usapin bago magsimula ang opisyal na paglilitis. The morning round of headlines. Tatlong wanted person ang naaresto ng Angeles City Police Office o ACPO sa magkakahiwalay ng manhunt operation sa Angeles City at Pampanga. Pinangunahan ang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni ACPO Officer in Charge Police Colonel Robert C. Domingo. Unang nadakip sa Angeles City District Jail ang isang 44-anyos na lalaki na naharap sa kasong statutory rape at walang inirekomendang piyansa. Samantala, naaresto rin sa Barangay Laog, Mexico, Pampanga, ang isang wanted person na may kinakaharap na kasong reckless imprudence at isinagawa ang operasyon ng Porac Municipal Police Station o Porac MPS katuwang ACPO Station 1. Sa Barangay Balibago naman, nahuli ang isa pang 44-anyos na lalaki na wanted naman sa kasong theft na may kaugnayan sa Clark, Pampanga. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang tatlong naarestong wanted person para sa kasalukuyang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. Patuloy naman ang manhunt operation ng ACPO laban sa mga individual na may nakabimbing warrant of arrest. The morning round of umabot sa fifth alarm ang sunog sa Pampang Public Market sa Angeles City. Sa pinakahuling ulat kagabi, araw ng Miyerkules, September 16, pansamantalang isinara ng pamahalang lungsod ng Angeles ang wet section bilang pag-iingat sa mga vendor at mamimili. Agad naman na nagpakilos ang Bureau of Fire Protection o BFP ng mga tauhan, katuwang ang fire volunteers mula sa Angeles City at mga karatig lugar, upang mapigilan ang pagkalat ng apoy sa iba pang bahagi ng pamilihan. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang insidente upang alamin ang pinagmula ng apoy at lawak ng binsala, kabilang ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nananatiling sarado ang apektadong lugar habang hinihintay ang susunod na abiso ng mga otoridad. 7:57 po ang ating oras sa buong Pilipinas. Muli kami ho'y nagpapahatid ng pag-iingat no sa atin hong mga kawani ng Bureau of Fire at saka ho sa atin hong mga ka-vibes ho na mga fire volunteers. Mimingat ko po ngayong milyari po yung makanyang insidente We're very thankful din doon sa ipinapaabot ho ninyong tulong, no, sa atin hong mga kababayan ho dyan. Nakakalungkot lamang, no, na ang dami hong mga affected, no, na mga kababayan ho nating negosyante. Kaya ang tanong ko, bukas din kay Attorney Will, meron bang mabibigay na tulong o ayuda ang anumang hong mga government agencies, no, sa mga ganitong klaseng pagkakataon? Kawawa naman ho. 7:58, kung affected ho kayo ng sunog, pwede bang magbigay kayo sa akin ng ng inyong update nung kumusta ko po? Hello kay Nanay Pines, kay Brian B. Carlos. Grabe daw ang sunog kagabi sa Pampang public market. Sana po safe ang lahat. Hello kay Ma'am Aida Caranoo, kay MJ Chon. Sabi niya, sana magamit ng tama ang pondo. Pa-loan sa mga farmers, hindi sana mabulsa ng mga buwayang politikong nakabarong Tagalog. Anang MJ. Hello din kay Ma'am Catherine Santos. Shoutout daw sa kanya mga po, si Nicasio Austin Kilin at intrams nila daw kahapon at stage Lola ang ganap. Pa-play daw ng I'd Still Say Yes by Climax. Sige. Mamaya ating ipatutugtog yan, ha? Good morning kay City. Hi City, City Baby. Hi friend. Na laging sumasayo pag naririnig na ang jingle ng The Morning Roundup with DJ KG Boy. Good morning, City! Alas 8 na ho na umaga. Time check brought to you by Somix Advance. Magbabalik ho ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon C Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: This is Nate of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
8: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.